0: Ayi Maria yagwa munda nga toli muchibi kisikire.
1: Tusabire kwa abadukira joli.
2: Esala eyokusaba obutukuvu.
1: Yose

0: Abooluganda abaagalwa, Sande eno ye Sande eyamalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Tugenda kwebuulya n'evanjiri okuva mu Matayo 21:8 16:16 okutuuka ku 20.
1: Essomo erisooka ligenda basomerwa Godfrey Musittala. Yatwalibwa nga bamulaba. Bitusaba mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume 1, nga tuvudde ku linnya olusooka okutuuka ku 11. Theophili mu kitabo ekisooka nayogera ku byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku yatwalibwako mu ggulu nga n'abatume be yalonda amaze okubawa ebiragiro bye kubwa Mwoyo Mutuukirivu. Abo be yeeyoleka mu ngeri ennyingi nga bw'ali omulamu ng'amaze okubonaabona nga balabikira mu nnaku 40 era ng'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda. Bwe baali balya n'abakuutirira okutava mu Yerusaalemu wabula balindirira eppaatiri kye yasuubiza kye mwawulira mu kamwa kange nti ye Yowaana yabatizanga n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa mu Mwoyo Mutuukirivu mu nnaku ezitali wala. Abaali bakuŋŋaanyidde awo kwe kumubuuza nti, ssebo, kazi mu bbanga eryo muligizaawo bwakabaka bwa Isirayiri? Ye n'abaddamu nti, si mulimu gwammwe okumanya ebbanga n'akaseera Patiri kye yeeterekera mu buyinza bwe. Kyokka muliweebwa amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu alibajjira. Ate mulibeera abajulirwa bange mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya okutuusa ensi gy'ekoma. Awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba ekire ne kimubajja mu maaso. Bwe baali bakyamutunuulira nga bw'agenda mu ggulu ne wajjawo abasajja babiri abambadde engoye ezitukula ne bayimirira kumpi nabo ne babagamba nti, abasajja Abagaliraaya, ekibayimiriza wano nga mutunuulidde waggulu kiki? Yesu abajjiddwako n'atwalibwa mu ggulu era bw'alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu. Abooluganda, ebyo byonna bituwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.
2: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.

Abooluganda tubaaniriza nnyo pulogulaamu yaffe eno Essaala y'Amaka. Ng'omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mukisa Betty. Pulogulaamu eno tugibatuusaako nga tusinziira wano ku Holy Cross Family Ministries ensambya nga kye kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries. Abooluganda twagala okubeebaza byonna bye mukoze maka gammwe. Tukulisaayo abawummuze, mwebale bambi ku kusoma, mwebalire ddala. Kituzaamu amaanyi nga musoma ate nga mukomyewo nga ne lipooti zammwe nungi. Kikulu nnyo, kiraga nti naffe eno gye tubeera nga tufuba okupakasa oba nga musigalayo ku masomero, tuddamu amaanyi ne tukola n'amaanyi. Kale mwebale era mukulike eyo. Naye era kitusaba muleme kutuula butuuzi, musome. Ebintu kati byakumalirira n'ossaamu amaanyi n'amagezi n'omwoyo. Twagala okusaasira bannaffe abafiiriddwako, abantu baabwe nga famire zonna ezitwetolodde. Waliwo famire wano ensambya ya Ssaalongo yatufuddeko wano. Waliwo famire ya mwami mugagga bafiiriddwa taata azaala omukyala. Mwana tubasabira Omukama abakubagize n'abalala bonna abayita mu mbeera eno bweti. Tusaba Omukama abakubagize abagumye n'emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze kisa. Katandike n'essaala. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Mukama Katonda affe tukwebaza nnyo olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'okutukuuma, tukwebaza olw'okutulabirira ate era n'okutubudaabudanga nga tugudde mu bizibu. Tukwebaza Mukama eneema gy'otuwa osobola okunywera wadde ng'ebintu bikalubu ne nsobola okutambula obulungi, tusobola okugumira embeera zonna mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, mu ggwanga, mu nsi yonna. Byonna bitagenda bulungi naye Mukama tusigala nga we tuli, tyokwebaliza ddala Mukama. Tukwasa amaka gaffe mu ngeri y'enjawulo nga tugasabira obugabirizi n'obukuumi. Tukwasa abaana baffe kati abali ewaka, saa Mukama abaana baffe bakwateko, weeyongere okubawa enneema n'okusobola okunyweramu bulungi. Tukwasa abali mu mbeera enzibu, abasibe, abafiiriddwa, n'abo abali mu mbeera ezitali nnungi, n'abali mu makubo nga batambula. Kama tusaba bonna bagoleko omukono gwo ogw'obusaasizi, buli kye bakola bakikolerwa kubeera ggwe, ate era obawa obuwanguzi mu mbeera enzibu ze bayitamu. Bino tubisabye n'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda.

0: onako olwaleero tugenda kwebuulira. Mwoyo mutuukirivu aliko ebintu bingi nga namwe bumanyi. Mwoyo mutuukirivu taggwaayo. Mwoyo mutuukirivu ye byonna mu byonna. So kati bwe tuba tumwogerako, tuwogerako akatundu katono ne twewulira ku ekyo ne twezimba mu eriya eyo ne tumanyi nti kyonna kye tuli byonna bye tulaba mwoyo mutuukirivu yabikola. So Pentecost amajja ga mwoyo mutuukirivu nga gye mazaalibwa g'ekereziya era njagala okubaagaliza a happy birthday nga mwe abakkiriza mu Kristo. Gye mazaalibwa g'ekereziya lunaku kereziya lwe yatondebwawo. So twagala okubakulisa n'okubaagaliza okutambula mwoyo mutuukirivu. Abooganda bwe twogera ku mwoyo mutuukirivu nga mwe bagambye ebibye bingi. Nja kusooka tulabe wano mbikola by'abatume. Mwoyo mutuukirivu ono ye musuubize. Mukama waffe yali ennaku zino zonna tubadde tumuwulira agamba bwe ŋŋenda sijja kubaleka nga bamulekwa, nja kubatumira anaabakwatirako anaabayambako mu mbeera eno. Abooluganda we tuli wano tomugamba nti bino oba Yesu Kristo yabyogera mu 2000 ne bikoma wano myaka 2000 emabega. Nakati we tuli wano twetaaga mwoyo mutuukirivu ate mu ngeri ey'enjawulo, kubanga embeera eri mu nsi kati eri mu maka gaffe eri mulamu waffe nzibu nnyo, esoomooza nnyo, nga yeetaaga amagezi ga mwoyo mutuukirivu, yeetaaga obugumiikiriza bwa mwoyo mutuukirivu, weetaaga okubanga ojjuziddwa mwoyo mutuukirivu n'olyoka osobola okubeera mu nsi eno n'okuumiramu abaana bo n'obazaaliramu n'obakuza nga baana bamanyi Katonda bamwagala bantu balamu beesigwa. Kugamba okubeera abaana abalungi n'obakuza weetaaga mwoyo mutuukirivu, n'abaana bennyini weetaaga mwoyo mutuukirivu okubeera abawulize okusobola okwawula ekirungi ku kibi. Naffe abantu abakulu twetaaga mwoyo mutuukirivu mu budde buno, kubanga obudde mulaba obudde bwe tulimu mu famire zaffe budde bwa ntalo, kulwanagana, kwekuba bukyayi, kwawukana, butasonyiwa, ntalo, busungu, ebintu bingi. Ebyo byonna no we bibeera nga bwe kiri mu Bagalasiya, we tubibeera ebyo ebibi oba ebisoomooza ebyo bikulaga nti wano mwoyo mutuukirivu taliiwo. Awali obusungu mwoyo mutuukirivu tabeerawo. Awali enjawukana, awali okunyigiriza bannaffe, awali ebintu byonna byolaba nti bikaabya amaziga, kitegeeza nti mwoyo mutuukirivu yatuddukako, taliiwo. So kati Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti nja kubatumira oli anaabakubagiza anaabasangula amaziga. Mu budde buno twaliyaayaanye nnyo nnyo nnyo okulaba nti bane mwoyo mutuukirivu gyangu. Ate mwoyo mutuukirivu tolina bigambo bingi by'okozesa kumuyita kumukoowoola kuyingira mu bulamu bwo. Jangu mwoyo mutuukirivu n'olyoka omubuulira ekyo ky'oyagala. Jangu onzijuze, jangu okyuse embeera yange, jangu ompa amaanyi, jangu ompa obuvumu. Kugamba mu mbeera gy'oyitamu gy'omukoowooleramu buli omu akimanyi nti mwoyo mutuukirivu. Simanyi ddala oba bakimanyi, naye kituufu kiri nti mwoyo mutuukirivu tumwetaaga nnyo mu kadde kano okusinga na luli edda, kubanga enjawukana tuziraba, amaziga tugalaba, omusaayi tugulaba, ofumbo obufa bugwawo tubulaba. Kugamba tuli wano butakwatagana bungi. Kino kyo si kyakwogerako nti twogera bwogezi, wekiri n'eyo gy'obeera nakyo gye kiri. Woteekako TV obiwulira, abayiwa omusaayi obawulira, abali mu makomero bawulira. Kugamba ebintu byonna bitabanguse. Ky'ova olaba tukoola mwoyo mutuukirivu, jangu mwoyo mutuukirivu, jangu otuyambe, jangu otubeeremu, jangu otukyuse, kubanga ffe ffennyini tetujja ku bulaminga nsi nti ensi y'eriko obuzibu. Ensi erabye baffe, naye tetujja kugamba nti we tubeera we wali obuzibu. Abantu ffe abantu ffe tubeera n'obuzibu, kubanga nange bwe naagaana okusonyiwa nensiba ekintu ku mutima gwange olw'akantu akatono munange yankola. Kama yatugamba ebyo by'abantu emulisonyiwa nammwe nga bibasonyiyiddwa, naye ekyo tukibuusa amaaso ne weesiba ku muntu n'omuwalalira ddala mwaka ku mwaka omuliko obukyayi n'ettima. Kugamba mwemutukiba n'ayitawo okutuukako akuyambe, osooka kwepangulula n'omuyita nomugamba jangu onyambe, kubanga n'okusonyiwa kwennyini si kintu kyangu. Ekyo kyekimu ku ebyo okusonyiwa obusonyiyi kyennyini, n'okijja mu mutima gwo ne weerabira, weetaagawo amaanyi ag'enjawulo nga ga mwoyo mutuukirivu n'akubuulirira ng'asinziira munda mu ggwe, n'akusangula amaziga, awo ofuna enneema n'ogamba kino kankite, ate n'akyesibako paka ddi. N'ono gwe mpalankatana naye mwana wa Katonda, muntu wa Katonda, kugamba leva eyo gye twagala tukomewo tutuukeko, kubanga nga bwe tulaba embeera bwe ziri ebintu bizibu, bintu bikaluwo. Kati njagala wano mbasomereyo katonotono wano mu bikolwa by'abatume. Tusoma ku majja ga Mwoyo Mutuukirivu, bino bye byaliwo nga bamaze okufuna Mwoyo Mutuukirivu. Bagamba tutandise n'omutu ogw'okubiri, olunyiriri olusooka lutatandikirako. Awo olunaku olwa Pentekooti ne lutuuka, olunaku lw'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu nga luno ne lutuuka. Ku olwo abakkiriza bonna baali bakuŋŋaanidde mu kifo kimu. Amangu ago ne wabaawo okuwuuma okwava mu ggulu nga kulinga okuwuuma kw'empewo ey'amaanyi ennyo ekujjula ennyumba yonna we baali batudde. Kitegeeza ki? Mwoyo Mutuukirivu alina amaanyi maanyi, kwegamba alina amaanyi ye. Bano abaaliwo mu kusooka okwo baamuwulira. Yajjanga kibuyaga ow'amaanyi, amaanyi gano ne gajjuza ekizimbe mwe baali batudde. Jjukira bano baali batudde mu kizimbe kino nga batidde, nga bali abaali bayiganya mukama waabwe era baamukomera, nga nabo bagamba nti banono bajja kutandika naffe batunoonye, nga baatubuuza mwe mwali mubeera naye. Jjukira ku mubudde luli lwe baali mu maka gaali ga Piraato, we baabuuliza Peetero nti naawe tukumanya oli omu ku abo, kyali kitegeeza nti banono bayinza otulondoola naffe ne batubonereza ne batuttanga mukama waffe. Kale baali mu kizimbe omwo nga basirise, buli omu alowooza tugenda kutandikira wa. Owooluganda awatali maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu tolina ky'osobola kwekolera, ne bwe giba emirimu egireeta ssente oteekwa okuba ng'olina amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu, olina amagezi aga Mwoyo Mutuukirivu, olinamu obumalirivu obwo. Kati bano baali batudde ne bawulya amaanyi amangi ne gajja ne gajjuza ekizimbe. Amangu ago ne wabaawo okuwuuma okwava mu ggulu nga kulinga okuwuuma kw'empewo ey'amaanyi ennyo okujjula ennyumba yonna ne baali batudde. Awo ne balaba ennimi eziringa omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lubeera ku buli omu ku bo. Buli omu yagendanga okutuna ku munne ng'amulabako olulimi lw'omuliro. Buno buno obubonero bwa Mwoyo Mutuukirivu. Omuliro bw'oba wayogedde ku muliro gukola ki? Gukyusa bingi, gwokya ne gujjawo byonna ebitali bituufu. Omuliro ebbugumu eryo ligamu ku maanyi gali ge nkugamba aga Mwoyo Mutuukirivu. Byoma yagenda okutunula ku munne ng'aliko olulimi lw'omuliro. Mwoyo Mutuukirivu atuuse ku batume abadde batya ennyo, bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu era batandika okwogera mu nnimi eza buli ngeri nga Mwoyo Mutuukirivu yaboogeza. Ennimi zonna baazoogera, naye waliwo olulimi lumu lwe tulina okwogera, olulimi olw'okwagala. Oluganda olulimi luno oba oli wa ggwanga ki, oba ova mu kibuga ki, oba ova mu nsi ki, oba obeera wa, luno olulimi ne bwe tosobola kwogera olulimi lw'abantu abo osobola okutegeera nti abantu bano banjagala, nja kubeera bulungi mu bantu bano, abantu bano bantu balamu, oba famire eno y'abantu balungi. N'ogibeeramu ng'okakkanya okwagala, era bano basobola okutegeera ennimi zino Naye nafu mu bulamu bwaffe tusobola okutegeera omuntu amanyi okwagala banne. Oba eggwanga eririmu okwagala, oba amaka agalimu okwagala, oba ekitundu. Waliwo ebyalo ebimu nga tebisaagirwako. Teri kwagala buli omu abeera nga mulabe wa munne. Naye luno olulimi tulwetaaga olwa Mwoyo Mutuukirivu olw'okwagala b'Oluganda. Kati katubuukeyo tugende ku nnyiriro 12 bagamba nti bonna nga basamaaliridde nga basobeddwa ne beebuuzaganya nga bagamba nti kiki kino? Naye abamu ne beesekera ne bagamba nti batamidde mwenge musu abo be bantu abajja okulaba. Nga bw'owulira kibuyaga ebintu byonna ng'olaba ensi yonna etabanguse nogamba kiki ekiri ku kizimbe kiri tugende tulabe. Baatuuka ne basanga bano Mwoyo Mutuukirivu abataddeko omuliro. Mwoyo Mutuukirivu ali mu nnyumba amaanyi ebisenge byonna biwuuma buwumi. Ne bagamba nti bano batamidde mwenge. Tebamanyi Mwoyo Mutuukirivu ate na kati wakyali abantu abatamanyi nti Mwoyo Mutuukirivu tumwetaaga era nga kye kimu kweyo Mukama ebisuubizo byatusuubiza ndibatumira alijja mwoyo wange. Soka bano baaseka busesi. Bagamba nti awo Peetero ng'ali n'abatuma abalala 11 n'ayimirira n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti Bayudaaya bannange, nammwe mwenna ababeera mu Yerusaalemu muwulirize, mutegeere bye ngenda okwogera. Jjukira n'okutegeera. Nakyo kitone kya Mwoyo Mutuukirivu. Omuntu asobola okugamba awo ekintu nga kya magezi, nga kya makulu, nga kinaakuyamba. Naye gwe muli nga tolina nneema etegeera. Tubola mbagamba nti byonna byakusaba Mukama. Mukama tetulina kye tumusaba n'agaana. Naye lwaka nti oluusi tuba tetumanyi ki kye tulina kusaba. Okutegeera kwennyini kuva wa Mukama. Mwoyo Mutuukirivu bino byonna abigaba. Yabagamba nti muwulize mutegeere bye ngenda okwogera. Abantu bonna, abantu bano tebatamidde nga mwe mulowooza. Kubanga kati essaawa zikyali ssaawa 3 ez'okumakya. Omuntu aba yakedde ku 12 n'atamira n'agwa eri nedda. Wano yagala kubalaga nti mwawuleewo wakati w'omwenge ne Mwoyo Mutuukirivu. Laga nti kino kyekyo omulanzi Yoweeri kye yayogera nti Katonda agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndigabira abantu bonna mwoyo wange. Kino kikulu. Oyinza okwejja muno gamba nti Mwoyo Mutuukirivu asobola okujja gye ndi? Asobola kubanga wa kisuubizo. Kuviira ddala mu kiragaano ekikadde oba mu kitabo ekikadde nti Mukama yagamba ng'ayita mu Yoweeri omulanzi nti mu nnaku ziri ez'oluvannyuma ndigabira abantu bonna bonna mwoyo wange. Batanoni baabwe ne bawala baabwe baliranga ebirijja. Avubuka bammwe balirabikirwa n'abakadde mummwe baliroota ebirooto. Kyamazima mu nnaku ezo abaddu bange n'abazaana bange njibagabira mwoyo wange ne balanga ebirijja. Kugamba nga buli muntu ku siteegi gy'aliko ayogera ebintu eby'amagezi ebizimba. So si bintu bino byakulaba nti twogera byawukanya balala. Si bino ebireeta obutabanguko. Si bino ebiraga okunyigiriza. Si bigambo byakwogerako bandabe njagala bantegeere. Nedda. Buli omu ajja kuba ng'akola ekintu nga ne banne bafunamu naye ng'afunamu ng'osigaza emirembe. Betweyongerayo ne bagamba nti Abayisirayiri muwulire ebigambo bino. Yesu Omunazaleeti ye musajja Katonda gwe yakakasa nti ye yamutuma. Kino kyalabikira mu by'amaanyi n'ebyamagero n'ebyewuunyo Katonda byakozesa mu mmwe, yamukozesa mu mmwe nga nammwe bwe mumanyi. Yesu oyo yaweebwayo nga Katonda bwe yali amaze okuteesa n'okumanya ne mumukwasa abantu ababi okumukomera ku musalaba ne mumutta. Bino kubanga Peetero ye yaliyo akimanyi bulungi ne mu nnimiro jjukira baali naye nawali Yuda okujja n'abali abalina omuli bamukwate mu nnimiro ya Getsemani. Peetero yali omu ku abo 3 abaaliwo abaali ne Yesu okumpi. So byayogerako abimanyi. Ye abooluganda ebigambo bya Peetero bino tebikoma wano. Bw'aba ayogerako abo abaakola ekyo naffe twetunuulire eno. Biki bye tukoze mu bannaffe? Nentubikola ate tutamanya nti Katonda wali atulaba. Wetuogera ku mwoyo mutuuki okitegeeza kwe kuba mutooki. Biki byenkola ebitalaga nti mwoyo mutuuki wali nange oba nti nninirire mwoyo mutuukirivu. Kati wetugenda ku lunyiro olwasatu mu omusanvu lugamba nti awo we baawulira ebyo bwe baawulira Peetero by'abagamba ng'abalumiriza. Nga naffe omuntu ayinza okusituka mu budde bwaffe munagamba bannayi bye mukola nga sitebiriiyo. Osobola otya okukola omunno ekintu bwe kiti? Osobola otya okweyisa bw'oti mu budde buno nga bw'olaba ensi bw'etabanguse? Bwe baabiwulira ebyo ne beeraliikirira nnyo ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abooluganda tukole ki? Omuntu okutuuka kwezula bano beezudde. Tukole ki? Ebintu byonna bimwogedde bituufu. Nga bw'olaba ebiri mu nsi, ffe tukola bino, ffe tukola biri, ffe tukola ebitaliiyo. Kale ne twebuuza mu budde bwaffe, tukole tutya okulanga amaka gaffe gatereera, ekyalo kyaffe kino kitereera, oba eggwanga lyaffe litereera bulungi ne bibeeramu emirembe? Bino byonna byakwebuuza. Niba ne baagamba bassebo tukole tutya baluganda baffe? Peetero n'abagamba nti mwenenye. Era nange kyenjagala okubagamba nti okwagala mwoyo mutuuki wajja afuge mu ffe, tulina kwenenya ne tuva mu ebyo bye tubadde tutambuliramu: bukuusa, ngozi, bukyayi, ttima, buli kabi ke tubadde tukenenye tukakyawe bwe tunaalaba emirembe mu maka gaffe, mu byalo gye tubeera, mu ggwanga, buli wamu twetaaga kwenenya. Kubanga olina ebintu by'okola ng'obikola nga tofuddeyo, kinanviiramu kinanviiramu ki, kibi ki ekinanviiramu? Ne weesanga ng'ogenze wala naye kati nga tulindidde mwoyo mutuuki era ng'atuuse. Ekituufu ekiriwo kwenenya, kukyawa bibi byaffe. Yabagamba nti mwenenye era buli omu mumwe abatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo mulyoke musonyiwe ebibi byammwe era munaafuna ekirabo ye mwoyo mutuukirivu. Kubanga kino Katonda yakibasuubiza mmwe n'abaana bammwe era na wonna abali ewala wona Mukama Katonda waffe baaliyita. Tekyali kya mulundi gumu nti yasuubiza lumu, paka buli omu yenna Mukama gw'ayita n'amuzza mu kkubo lye, abo bonna mwoyo mutuuki basaanidde okumufuna bamufuna, era yabayamba okukyusa obulamu bwabwe n'okwesiga Omukama. So abooluganda, ffenna mwoyo mutuuki bwajja gye tuli atuwa ebirabo eby'enjawulo, naye nakyo kisinziira ekirabo kye nafuna. Katugambe kantandike ne ky'amagezi. Mukama ampadde amagezi kubanga yatutonda mu kifaananyi kye. Atajjukira agambye nti buli yenna Mukama gw'aliyita waakumuwa mwoyo mutuukirivu. So buli omu yagabana agabana naddala ate ababatize, naye era n'abatonde bwenna ffenna tugabana ku mwoyo mutuukirivu. Katonda akuwadde amagezi, ogakozesezza otya amagezi ago? Waliwo abantu abagamba oyo kafulu. Niye nga kafulu mu ki? Abantu abamu nga bakafulu mu bintu ebitali biki bya butuukirivu. Niye nga ge magezi Mukama ge yamuwa, ge yali badde akozesa okuzimba banne, ge yali badde akozesa okukola ebinaagasa abalala, agakozesa kubba, kutta, kugenda mu bitali bya bwa Katonda, kukola byonna nawulira nga ye mugezi ayiiye ekintu nekikola ki nekivaayo mu ngeri ye, naye nga nago magezi. Naye njagala mbagambe nti twagala tuddemu nga Mukama bw'atugambye nti twenenye. Ekigambo kya Katonda kitugambye twenenye, tulina okwenenya. So buli kitonna kye tulina tulina okikozesa nga kijjayo ekitiibwa kya Katonda. Ate buli kitone kiyamba kulimusa balala. Bw'oba oli mugezi, bw'oba oli wa kisa, bw'oba omanyi okwagala abantu, buli kitone ky'okola bali banno bakifunamu nnyo, n'obeera omukutu ogw'okuyamba. So ku lw'ensonga eyo tolina kugamba nti kaakati nze mugezi wa bano mu maka gano, nze mugezi, nze mbategeerera. Manyawo otandise okikozesa mu ngeri etali nnungi, otandise okikozesa okunyigiriza abalala ekitone ekyo. So kati mu budde buno bwa mwoyo mutuukirivu ekikulu ekiri wonte tukyusemu era tulage nga bwe tuli abaana aba Katonda, tulage nga bwe tuli abajuziddwa Mwoyo Mutuukirivu, tuyaayaane okufuna Mwoyo Mutuukirivu, tuyaayaane okufuna ebitone bye, ebitone bino bituzimbe okuzimba amaka agaffe, bituyambe okuzimba amaka agaffe, amaka ageesiimisa, amaka agalimu essaala, amaka agavaamu abaana abalina okuyitibwa okulungi okw'enjawulo, abaana abanaatambuza ekigambo kya Katonda nga basobola n'okugenda mu seminare ne mu konventi mu bibiina eby'enjawulo, amaka ago agamanyi Katonda. Tusaba amaka ago agugobeeramu gabeeremu nga galimu ekiraga nti Mwoyo Mutuukirivu akola mu mmwe, akola mu maka ago, nti Mwoyo Mutuukirivu mwamufuula mukwano gwammwe nga bano. Era bw'osoma ekitabo ky'Abatume ojja kulaba ebintu eby'amaanyi bano Abatume bye baakolanga, byali by'amaanyi ate nga babikolera mu buzibu. Waliwo wano Father Tito tugamba nti bagamba nti emirembe wegiri tekitegeeza nti tewali ntalo, naye omuntu okubeera n'emirembe wadde ebintu nga bikalubu naye n'ogenda mu maaso, abatume ba Yesu Kristo baakikola nga babayigganya ludda n'erudda, naye ate bo nga bayimiridde okulangirira ekigambo. Oyinza okulowooza nti n'okufa ti kintu kikulu nnyo, ne babakuba ne babonyaabonya, naye nga bagamba Mukama atuwadde omukisa naffe okubonaabona kwe, okugabana okubonaabona kwe, okwetika ku musalaba gwe. Naye ffe obudde bwaffe buno akantu konna akakubonyaabonya n'owuyamu obulumi osobola okwemulugunya, weemulugunyiza Katonda, weemulugunyiza ab'omumakaago, weemulugunyiza bonna abafuzi, kwegamba ng'olabira ddala obonyeebonye nnyo. Egimu tugitegere nti misalaba, emisalaba gyono gibeerawo kututukuza ate kutuyamba kwetukuumira mu kkubo erigenda mu ggulu, tuleme okuba kugwa mu bintu ebiri awo eby'okwejalabya, bintu ebiri awo kugamba ebitujja ku mulamwa. Okubonaabona kitundutundu ku butuukirivu, omuntu akolera obutuukirivu. Tosobola kutambula ng'obubangala ng'ogenda mu ggulu nga nvudde mu masanyu gange kati ate nnyingidde eggulu, tekisoboka. Olina okuyita mu bulumi, naye ng'obulumi obwo obuyitamu ne Katonda. Ono Mwoyo Mutuukirivu twogerako olwaleero yajja okuyamba, ekirabo eky'obugumiikiriza akikuwe, ogumiikirize ate onywere, ate n'abalala bakulabirako nabo beeweeyo, kubanga balaba gwe ng'osobodde wakati mu buzibu. Oba oli mukyala mufumbo, oli mwami mufumbo, oba oli mwana muvubuka, kugamba laga obugumiikiriza, laga omuntu okutambula mu butuufu nga si bulamu nti buli wano bw'obeera weeka okola bino ate obeera mu bantu n'okola ebiraga nti oli mulungi, awo oba tolina maanyi neema bitone bya Mwoyo Mutuukirivu, kubanga tosobola kuweereza Mwoyo Mutuukirivu ate ng'otambulira mu kizikiza. Batugamba nti ekizikiza tosobola kigatta mu kitangaala, ekizikiza kisigala kizikiza. So kati gwe woba n'otambuza obulamu bwo ng'okugamba olina okwevaamu, olowooza abatuukirivu baakikolanga batya? Bo beekwatanga ku Mukama nagamba oba abalala bakola biki, oba basanyuka batya, oba biki ebimabawo amasanyu? Nze nja kugumira ku kino Mukama Katonda kye yaŋŋamba kyenja okutambulamu. Ne batambulira mu kukkiriza. Okukkiriza okwo tekubeera nakwo nti kuli awo otambula kaweweevu, mulimu ebizibu by'olina okuyitamu bye bikugambisa nti olina okukkiriza. Wano wayitawo otya? Oteekwa okuba ng'olina okukkiriza, era okukkiriza Mwoyo Mutuukirivu ono w'okumusaba akukuwa. So mu byonna abooluganda tuyayanira okufuna Mwoyo Mutuukirivu, tumukoowa oloboozi okose, otandika olunaku, teri alina maanyi gayita mu lunaku ku lulwe ng'omuntu, naye tugayitamu nga tulina obuyambi bwa Mwoyo Mutuukirivu. Ate kino kijja kutuyamba okuba nti tukolera wamu, ekifo ky'okuddamu kulumiriza abalala, kuba bulaminga, kubasalira emisango, tubayambe tubakwatireko. waliwo ekigambo kiri wano mu Galatia mtu gwa mukaaga kigamba nti abooluganda webabanga wagudde mu kibi mwabafugibwa mwoyo mutuukirivu muyambe ng'omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Ddagala kano tukatwale nga kakulu. Bwe wabangawo agudde mu kibi mwabafugibwa mwoyo mutuukirivu muyambe ng'omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Kino nkijja ku ngeri gye tukwatamu ebintu. Omanyi nti abantu batuuse n'okutta bannaabwe. Omuntu nga akoze akantu kali asigamba nti abantu bakole ebibi. Naye nawe opimamu n'ogamba ekisizza ono omuntu ono yenna. Wakati abantu amateeka tugatwalira mu ngalo. Era saawa yonna bino byakwesabira kyeva mbagamba nti buli omu yeesabire. Osobola okutuuka wali nga nsobi ne bagamba nti oyo alabika yabbye akasawo kange nga si yeggwe yakabbye. Ne bakuba ne bakuttirawo. Naye ono agambye nti abooluganda babanga bagudde mu kibi. Bagamba omuntu gaagudde mu kibi. Ate mwe abafugibwa mwoyo mutuukirivu namwe muleme kweyisa ng'abatamulina. Ne weesanga ekibiina kyonna nga kireekaana naye nga bakulaga nti balinga abatalina mwoyo mutuukirivu. So kati engeri gye tukwatamu ebintu mu budde bwaffe buno erage nti tujjudde mwoyo mutuukirivu tumulina oba tetumulina tumukoowola gye atujjuze. Wabeerewo enjawulo wakati w'abantu abajjudde mwoyo mutuukirivu n'abatamulina. Ate bano abamulina bayambe bali abatambula mu bulamu obw'ekibi. Kyekibi we kiri wonna kusinziira kuffe fena okutangira ku muntu nga nze naawe mu famire zaffe ekibi gye kiri kifuga. Bw'otunuulira embeera y'ennaku zino amaka agali mwoyo mutuukirivu gabeerako enjawulo nga bwe mbagambye. N'ogenda okwesanga ng'agalimu mwoyo mutuukirivu n'agataliimu togaawula. Lwaki? Mwoyo mutuukirivu ekituufu taliimu mwonna. Bonna bakola byabwe. So tulina okutambuza obulamu obulaga nti nze nno ninakokko ku njawulo nkola kano neenyambako ku bannange. Kugamba banne ne bamanya nti mu community yaffe tulinamu omuntu ajjuddemu mwoyo mutuukirivu. Agamba nti mwekuumenga si kulwa nga nammwe mugwa mu kukemebwa mwabajjudde mwoyo mutuukirivu oba mwabaagala mwoyo mutuukirivu oba mwabamukoowoola mwekuumenga si kulwa nga nammwe mukola ki mugwa mu mbeera y'emu nga bali nga mugwa mu kikemo. Kubanga naawe wonna ogamba nti kaneeyisenga abalala bonna ensi bwe yeeyisa ojja kwesanga nga naawe oli mu kibinja ekyo ekikubya omuntu ne kimutta awatali musango oba ekintu ekisalidde abalala emisango ekibinja ekisalidde abalala emisango obanga kubanga ogenda n'abagenda tolina bwegendereza. Obwegendereza nabwo kitone kya mwoyo mutuukirivu. Tosobola kwawula nti nze kati ku standard yange ng'omukkiriza nteekwa kubanga bano ate mbayamba buyambi kuva mu mbeera eyo so si kubeegattako. So akugambye mu kigambo kino kyennyini kiri mu Galatia omutu ogw'omukaaga nti mwekuume nga si kulwa nga nammwe mugwa mu kukemebwa. Ekisuula abantu mu kibi bikemo. So kati naawe bw'ogamba nti nsalira bano musango oba bo nga bali bulungi ebyabwe bibatambulira bulungi n'otandika okuyaayaanira bye baagala ojja kuba ogwa mu ki mu kikemo ate era ogwe mu kibi. Agambye nti mugumiikiriziganenga kubanga bwe mukola bwe mutyo muba mutuukiriza etteeka lya Kristo. Omuntu bwe yeerowoozako ng'aliko bw'ali so nga taliiko bw'ali aba yeerimba aba yeerimbalimba. Kugamba ebyokwekuza pride twajogerako dda wano ebintu ebyokwekuza ndoga nze erinako bwe ndi nze kino nkisobola bona nze mbasinga manya weerimba kuba teri muntu asobola byonna ku bubwe mu maanyi go tojja tulimba nti osobola byonna kizibu ate era tekiriiyo okuggyako nga Mukama yakukwatiddeko ojja okusobola era okutambula obulamu obulaga nti mbeera eno nsobola ogiyitamu ngiyiseemu weta naye nga gwe okimanyi nti ono Katonda wange yakoze eki yambeereddewo. Katumalize na kana akagamba nti mwoyo n'ebikolwa by'omubiri naye ngamba nti mugobererenga mwoyo bwe mutatuukirize ng'ebyo omubiri egwegomba kubanga omubiri gwe gutuleetera ebizibu. Weegomba kino oyaayaanira kiri byolaba n'amaaso go, byofiiringa mubiri go, byowulya n'amatu go, byolowooza n'osiba ku ebyo, ne weesiba ku ebyo n'olowooza nti bino ebisingayo obulungi, niyo okulabula ku kuno. Agambye nti, ngamba nti mugobererenga mwoyo bwe mutatuukirize ng'eby'omubiri bwe gwegomba, kubanga eby'omubiri bwe gwegomba bikoma kuno ku nsi. Wegomba okwambala obulungi, wegomba akagatto akalungi, wegomba engoye ez'ebbeeyi empitirivu, nange mbeereko ng'abazungu baba bannakenya baki. Ekyo kye weegomba kikoma kuno. Abooluganda ze waliwo ekigambo ky'okubagamba nti bw'obanga wafudde n'ova ku nsi ate nga buli omu kufa agenda kukoloza kufa, tusaagala twogere kufa ng'ekintu ekyentiisa ennyo eyo, kitiisa n'ekyo tugenda tutuukako. Kaakati kasoogwa wali n'olugoye lwe banaakwambaza bakusalirawo obusalizi. Abo abakuli okumpi bagamba tumwambaze luno, zonna ezisigaddewo zonna oluusi ezaakusuulanga mu bikemo weesanga nga tezikuyambye, oba n'emmotoka oba biki, byonna bye tufuna nga bisanyusa mubiri tubyegendereze. Ono atulabudde, so twegendereze engeri gye tusalawo, tusalengawo nga tumanyi nti tukozesa amagezi ga Mwoyo Mutuukirivu. Era amaliza ng'atugamba nti obanga Mwoyo yatuwa obulamu, obanga Mwoyo yatufuga, obanga Mwoyo yakola mufe, Mwoyo yaba atufuga. Obanga Mwoyo yatuwa obulamu, Mwoyo yaba atufuga. Ekyo kye njagala okusembyayo era kigambo kya Katonda. Bw'omanyanga nti obulamu bwo buli Mwoyo Mutuukirivu, kkiriza Mwoyo Mutuukirivu yaba akola ki? Yaba akufuga. Oleme kubeera nti olimu Mwoyo Mutuukirivu naye ate oyagala ofugibwa ebirala. Nze kubeera Mwoyo Mutuukirivu tasigala waawo, akuviira n'akuleka, akuviira n'akuleka. So kati nga tulindira amajja ga Mwoyo Mutuukirivu, katweweeyo tunoonye bino ebitone, tunoonye enkolagana ennungi, tunoonye ebitone bye bituyambe, bituyambe tugende okutuuka ku lunaku olwo olwabiri mu ennya nga Mwoyo Mutuukirivu azze asange nga tumulindiridde. Naye ono Mukama waffe ng'alinnya mu ggulu, tumwesibireko ddala, tumugambe tuweereze Mwoyo Mutuukirivu ajje atuyambe. Abooluganda, njagala okwebaza okutuwuliriza, njagala okubebaza okutukubiranga ku masimu okutuzaamu amaanyi bwe tuba tukuza olunaku olwa Kristo Yesu ng'alinnya mu ggulu. Tumanye nti waliyo omunene gwe tulindiridde, ye Mwoyo Mutuukirivu, ye nannyini kugaba bitone. Tuleme kusigala munaku ate Yesu agenzi, ate kati agenzi atugambye kangende mbategekere yatugamba dda wano mu Yohana 5:14. Saagala mweraliikirire, mwesige Katonda nange munneesige. Nze njagala wendi n'omuweereza wange w'abaabeera. Omukama agenda tutegeekera ki? Ggulu. So kati watutegekera eggulu, fe okutuukayo amaanyi agatutuusaayo galinakuyita Mwoyo Mutuukirivu. Mpozi kye njagala okubagamba nnaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'okutaano omwaka guno, omwezi guno Ekapeke mu Muduuma Parish Center ya Holy Cross tujja kuba lunaku lwakutaano. Bajja kubaayo kusulamu nga kwakulindira Mwoyo Mutuukirivu. Naye okumulindirira okwo si kwe kuno kw'olwomukaaga, naye ku lwakutaano. Ku lunaku olwokutaano tujja kusulayo e Muduuma, tubakoowoola mwenna mujje tubeerewo ffenna, mujje tubeerewo tulinde Mwoyo Mutuukirivu, tufune enjigiriza ezinaatuyamba okulindira Mwoyo Mutuukirivu anaatutuukako ng'ennaku z'omwezi 24 ku Sande, naye okusulamu kwa 22. So olw'omukaaga lwonna okeere ng'omanyi ngeri ki gy'ogenda okwanirizaamu Mwoyo Mutuukirivu. Tubakoola mwenna abakulu abato n'abala mwenna abadde tebeetabangako mu pulogulaamu z'Ekapeke, mwenna mujje naku olw'okutaano olwo. Tujja kutandika ku 11:00 okutuuka wali okwetegeka n'ebirala byonna 11:00. Ekirala tulina abalisenaazi abawuliza baffe mwenna, wano ensambe tutegeseewo misa nga bwe tutera okukola. Misa eno egenda kutandika ku 4:00. Eja kubera wonge na kuzo mwezi mukaga, mwezi ogwo mukaga. Kusawa nya, wano offices za neza Holy Cross, mu boardroom ya fe. Tusaba wawagiza mwena muje, kubanga jemuli muli banji. Jangu alabe chibere eno. Jangu tukulia wa munga wa Uganda. Uweleza buno. Vokuuliza tinu kuyamba kumirimu ya Holy Cross. Tuagalo kubebaza mwena. Kulo kutuliza angate tudamu kubebaza na dalateba mwe. Abetaba mu Rosary Crusade. Mwebali nyo mwebali redala. Tuwakulisa ayo. Tubebaza obuwagizi. Tubebaza okubeerawo kwa mwebude mwawayo. Mwebali nyo. Sawo mukama abatukuumire. Bade beti mukisa mtesitesero mwanjuzi. Bamu nache mwagala okutukubira ku kasimu. Mukube ku simu eno. 07 59 3921. Sawo mukama abankuumire nyo. Era abampeera omukisa.
1: Munyikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family.

0: tuwe gayirire. Ayi katondo omuyinza wabuli kantu ataggwaawo. Tuwe tujaganye tujjule essanyu nga tukwebaza olw'okulinnya mu ggulu okw'omwana wo omwatuviira okukuzibwa. Tukwegayiridde okugulumizibwa okwo okwa Ssaamu Yezu omutwe gwaffe ekitiibwa naffe omubiri gwe kutuviiremu essuubi. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristu Mukama waffe omwana wo oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amina. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'ebikula by'abatume. Tofiri mu kitabo ekisooka n'ayogera ku byonna Yezu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku lwe yatwalirwako mu ggulu nga n'abatume be yalonda amaze okubawa ebiragiro bye ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Abo be yeeyoleka mu ngeri ennyingi nga bw'ali omulamu ng'amaze okubonaabona ng'abalabikira mu nnaku 40 era ng'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda. Bwe baali balya n'abakuutiira obutava mu Yerusaalemu wabula balindire Patri kye yasuubiza. Kye mwawulira mu kamwa kange nti ye Yowanna yabatizanga na mazzi naye mmwe mulibatizibwa mu Mwoyo Mutuukirivu mu nnaku ezitali wala. Abaali bakuŋŋaanidde awo kwe kumubuuza nti, "Ssebo, kazzi mu bbanga eryo mw'oliddizaawo obwakabaka bwa Isirayiri?" Ye n'abaddamu nti, "Si mulimu gwammwe okumanya ebbanga n'akaseera Patiri bye yeeterekera mu buyinza bwe. Kyokka muliweebwa amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu alibajjira. Ate mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya okutuusa ekisigo ekoma." Awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba. Ekire ne kimubajja mu maaso. Bwe baali bakyamutunuulira nga bw'agenda mu ggulu ne wajjawo abasajja babiri abambadde engoye ezitukula ne bayimirira kumpi nabo ne babagamba nti, "Abasajja Abagaliraaya, ekibayimirizza wano nga mutunuulidde waggulu kiki? Yezu ono abajjiddwako n'abatwalibwa mu ggulu era bw'alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu." Ebyo Mukama yabyogera.

0: tusoma mu Matayo omutwe gwa 28 olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'amakumi abiri. Mu budde buli, abayigirizwa ekkumi n'omu ne bagenda e Galilaaya ku lusozi Yesu lwe yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abamu ne babuusabuusa. Yesu n'abasemberera n'ayogera nabo n'agamba nti, nafuna obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, kale nno mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira. Nange ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa ensi okuggwaawo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, Omukama mulungi, obudde bwonna era zembeera ze weewaawo. Twagala okumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, naddala amakya g'olwaleero na byonna ate byatuyisizzaamu mu wiiki eno gye tuwunzika, naddala nga tugiwunzika n'amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo ggulu, olunaku olukulu ddala mu bulamu bwaffe ng'abakristu. Twagala okukulisa bonna ng'olwaleera nivasalizi zaabwe mu bulamu obw'obunaddiini n'obusaaseredooti, ate abandi mu bufumbo obutukuvu, bannaffe mukulike ennyo, mukulikire ddala. Ate eri abo bonna nga leero obaolyawo lunaku lwa mutuukirivuwo, abamu baathidayizi zaabwe, amazaalibwa gammwe, bannaffe mukulike ennyo, tusanyukira wamu nammwe era ne tubaagaliza emikisa gy'Omukama gyongere okubagoberera mu byonna bye mutuusaako engalo. Tetuleme kujjukira abo abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe tutasobola obaolyawo na kwefumiitiriza. Ffe tumanyi ng'omununuzi waffe waali, awo nno tubakwasa Omukama ayongere okukumaakuma, awumbewumbe, anyike ebiwundu, ate atuwe essanyu erya nnamaddala litubukale mu bulamu bwaffe. Abalwadde tubajjukira, ate n'abaviiriddwako abaabwe n'abo era Omukama baayise tubasabira Omukama bawummuze mirembe. Bantu ba Katonda, olunaku olwaleero era nga bwe tuwulidde lwe lw'amalinnya mu ggulu aga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ffe wano nga Radio Sapienza tetulema kusiima abagenyi baffe, naddala omugenyi era atukubyemu olukyala ssebo, tusanyuse nnyo okulaba muvudde mu Gayaza Parish. Ate nawe yenna omuwuliriza waffe ng'otandise okuwawula engatto ojje otwegatteko mu misa ey'essaawa essatu, bannaffe ekikulu nnyo kya ttendo nnyo, tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Ate era olunaku luno olwaleero nyaffe ekereziya mu nsi yonna nga yeesigama ku bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, euntes docete omnes gentes batizantes eus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, nti obuyinza bwonna mu ggulu bwampeebwa, mu ggulu ne mu nsi, awo nno mugende mu mawanga gonna muyigirize evvanjiri nga mubabatiza mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Nyaffe ekereziya nga yeesigama ku bigambo ebyo, leero atuwa olunaku luno nga lwa njawulo nnyo, nga lwe lunaku olwababunyisa ekigambo kya Katonda, naddala nga tuyita mu mikutu egy'empuliziganya. Awo nno tukulisa bannamawulire yonna gye muli, bannamawulire ab'empapula, aba rediyo nga ffe, aba telefayina, ab'emikutu gyonna ne gino gya TikTok twala tugende, bannaffe tubakulisa, mukulike ennyo, mukulikire ddala okutuuka ku lunaku lwammwe. Ate n'abadde takimanyi era ndowooza kati okitegedde nti leero lunaku lwo. Era ne tukubirizibwa mu masaza gaffe yonna yonna gye tuli, ennaku ezo tuzikuze okusinziira ku nnambika abasumba baffe gye batuwadde etambula mu masaza ago. Ffe olunaku olwaleero bannamuwulira abasinga tugenda Lubaga, Ssaabasumba atulindiridde mu Cathedral ayongere okutubudaabuda, ayongere okutulungamya ku mpeereza gye tulina okuweerezaamu. nga tweyambisa emikutu egyo. Bantu ba Katonda, amasomo gaffe gano ag'olwaleero gatuweereddwa, nze ebibuuzo ebinzijira mu mutwe bibiri bibiri. Naddala nga twesigamye ku vvanjiri eno y'olwaleero etuweereddwa. Eggulu liri ludda wa? Era ekyokubiri, lwaki Mukama waffe Yesu Kristo amaze ennaku 40 n'alyoka addayo mu ggulu? Tiyandisobodde kuddayo mu bwangu nnyo ng'amaze okuzuukira. Lwaki ennaku 40? Kaatandike n'ekyo, lwaki ennaku 40? Ennaku 40 ze zimaze okuyitawo okusobola okukakasa abatume be, abayigirizwa be, nti mu butuufu yali afudde akoze ki? Azuukidde. Singa olwazuukira mu nnaku bbiri n'abulawo, oba oli atwandigambye si kituufu. Naye ennaku 40 ziyalabiramu, ziyasisinkaniramu abatume be. Teyabeera nabo bbanga lyonna ng'ayagala okubamanyiiza obutabaawo bwe bongere okubayamba okkakata okujulira oyo gwe balabako, gwe balya naye, gwe banywa naye, oba waali oba takola ki mu bw'omuntu. Awo ndi ennaku 40 zimala kuyitawo, n'alyoka abakumaakuma n'abawa ebigambo bye ebisemberayo ddala, n'alyoka agenda mu ggulu nga bwe tuwulidde. Ekyokubiri, eggulu liri ludda wa? Waliwo musajja mukulu omu yayigiriza akatabani ke, ng'era abasinga ku ffe bwe twayiga nga tukyali bato, ekifaananyi ky'eggulu kye twali tulina. Era bwe bakubuuza eggulu liri ludda wa, nkakasiza ddala abali wano mu studio ate naawe omuwuliriza waffe omulungi yonna gy'oli, ojja kusitula obwenyi obutunuuliza eggulu ebire, kubanga eyo gye tumanyi ebire gye biri. Era tulowooza eggulu liriri eyo, nti era mu kwesitula okutumbiira okugenda mu bbanga, nga bwe tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka, Yesu mu butuufu yagenda mu ggulu nga bwe tulaba ennyonyi bwe zitumbiira ne zigenda. Awo nno n'omukulu ono bambi, mu eddiini etonotono gye yalina gye yayigirizanga waka, yagamba katabani ke n'akawa ekifaananyi kye yakasiigira ekyokuba nti Yesu yagenda mu ggulu, nti yatumbiira n'abulawo nga era mu bire ng'ennyonyi bwe zibulawo, ng'ogenza entebe ne zibulawo ne zigenda mu bire. Awo nno olumu aba atambula ku nnyonyi ng'alina olugendo olwaliko ne katabani ke, akaana kaatuula ku ddirisa naye nga kasiriikiridde eby'ensusso, katunula. Lumu nekamubuuza daddy, yono bambi nga takyabijjukira, ali mu tulooto, daddy anti ntunudde ne ntunula naye Katonda nga simulaba. Ono ne yeekanga mukko na gaki ky'otegeeza, anti waŋŋamba nti Yesu agenda mu ggulu era Katonda ali mu ggulu, tuli eno mu ggulu naye tunula, sikola ki? Simulaba. Ali ludda wa? Olw'okuba musajja watono ekibuuzo ekyo yali takisuubidde mu budde obwo, nga ne Asa ennambulukufu tagirina ate nga tayagala kulabika bubi maaso ga mwana ono nti mulimba, ekyamujjira mu bwangu kwe kugamba omwana wayi, tugira tutunula ffenna oba oli awo tunaakola ki?
1: Tunaamulaba.
0: Naye nga mu katekisimu eyaffe abakuliriddemuko ffe gye twasoma eyabasooka n'eyamasakaramentu, mulimu ekibuuzo ekyo, eggulu kye ki? Era ne tuddibwamu nti eggulu kye kifo eky'okwesiima abantu abaki? Abantu abalungi mwe balabira Katonda ne beesiima naye ne beesiima naye emirembe gyonna, nti eggulu kye kifo eky'okwesiima abantu abalungi mwe balabira Katonda ne beesiima naye emirembe gyonna. Lyeggulu kiba kitegeeza nti mu maanyi g'Omukama eggulu obuli asobola n'oditeeka mu ffumbiro, asobola n'okuliteeka eggulu, asobola n'okuliteeka emukono, asobola n'okuliteeka ludda wa? Mu maanyi ge. Naye nga kye kifo eky'okwesiima abantu abalungi mwe balabira Omukama ne beesiima naye emirembe gyonna. Awo n'eggulu eryo liri ludda wa? Tufunye ebifaananyi bya mirundi ebiri. Ekifaananyi ekisooka nga kisibuddwa mu ndowooza, mu mpandiika y'evvanjiri eya Luka, kubanga Luka omutume omuwandiisi w'evvanjiri era ye yawandiika n'ekitabo eky'ebikolwa by'abatume. Bw'amala okuwandiika evvanjiri ng'ekiyiganyiso kitandise, yawandiika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ng'akiwandiikira okusinziira ku bakugu abamanyi ekitabo ekitukuvu okunsinga, kubanga waggulu w'omumanyi ebeerayo omumanyi. Yawandiikira Tewofiri era tuulidde wanino ng'atandika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogusooka olunyiriri olusooka nti tewofiri mu kitabo ekisooka nayogera ku byonna Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku lwe yatwalibwako mu ggulu nga n'abatume be bye yalonda amaze okubawa ebiragiro kuwa Mwoyo Mutuukirivu abo be yeeyoleka mu ngeri ennyingi nga bw'ali omulamu ng'amaze okubonaabona ng'abalabikira mu nnaku 40 era ng'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda. N'agenda maaso ng'akola ki? Ng'atunnyonnyola. Okusinziira ku bakulu bali abakugu, waliwo amaloboozi ga mirundi ebiri amazito mukko agayinza okukkirizibwa. Naye ng'ate amaloboozi ga mirundi esatu batugamba Tewofiri yaani. Tewofiri, okusookerera erinnya eryo lirimu ebigambo bibiri. Tewos, linnya lya Kigereki, era mwe muva ne teolojiya. Tewos kitegeeza Katonda. Firos ne kitegeeza okwagala. Era oboolyawo mwe muva n'ekigambo feeling. Awono Tewofiro nga kitegeeza ki nti mukwano gwa Katonda. Okay? Mukwano gwa Katonda. Awono Tewofiro ono ate batu Tewofiro ono nga batugamba yaani abamu bagamba Tewofiro ono kubanga erinnya lino lisangibwa ne mu famire ya Ananos oba Ananiya nga ye musaserdoti omukulu eyakuliramu ekibinja ekyakwata Yesu ne bamuggalira emiggo ne ginyooka n'aviirako okubonaabona okufa ate oluvannyuma n'okuzuukira. Awo nno nga kigambibwa nti mu famire ya Ananus oyo musaserdoti omukulu mu budde obwo oba gwandiisa Ananiya mu famire eyo eyali ey'amaanyi ennyo mu budde obwo mu by'obufuzi n'ebyenfuna by'eggwanga mu famire eyo si bonna nti bakkiririza mu kikolwa ekyo nti mwalimu omusajja mukulu eyali ow'amaanyi era mu famire eyo nga bamuyita Tewofiro era nga ye kirabika yali alinamu ka special love akamukama waffe Yesu Kristo wadde nga teyavaayo ng'alinga Nikodemo yagenda okulaba mukama waffe Yesu Kristo ekiro. Awo nno ng'ekiyigganyizo kitandise abakugu batugamba nti Luka ono ng'awandiika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume yawandiikira Tewofiro oyo ng'amutegeeza nti ekitabo kiri ekyasooka kyali ku vvanjiri nga nkunnyonnyola ebyo mukama waffe Yesu Kristo bye yakola omulimu gwe nga bwe gwali. Kaakati nno ekitabo kino eky'ebikolwa by'abatume ngezaako okumenyeramenyeramukko bw'onooba obitegedde oba oliawo weeyambise influence gy'olina ofiisi yo gy'olina otuwolerezeeko embooko zikendeere. Eyo endowooza esookera ddala. Endowooza ey'okubiri gye bagezaako ku advancinga y'eno nti Tewofiro ono yali genero mu magye ag'Abaroma era nga naye yalinamu ka soft love akatonotono eri abakkiriza n'eddiini eyo empya eyaliwo naye nga bambi alinga bw'onooba nti omuntu obulubuutira mu kikoomi ky'omukka nga tomanyi wa gy'olaga. Awo nno ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kino ne kyoka kiwandiikibwa n'evanjiri n'ewandiikibwa ne bamuwaako kopi agezeeko naye okugamba okwesomesa mpolampola okugaayagaaya mu mpolampola okugezaako okwetegereza oba oliawo naye yeeyambisa ofiisi ye nga generaali mu budde obwo abeeko kyakola ekiyiganyizo kikendeere. Eyo endowooza ey'okubiri. Endowooza ey'okusatu yetugamba nti olw'okuba nti erinnya Tewofiro kitegeeza mukwano gw'omukama mukwano gwa Katonda mukwano gwa Katonda Luka gwe yali awandiikira ye gwe muwuliriza mpuliriza yonna gy'oli oba oli mu studio oba oli eyo yonna gyonna gy'oli muntu wa Katonda nti ekitabo ky'ebikolwa by'abatume n'evanjiri byawandiikibwa gwe kubanga oli mukwano gw'omukama oli mukwano gwa Katonda era nga kyakuwandiikibwa oyongere okunnyonnyoka oyongere okumanya ku oyo gwe wafuula mukwano gwo gwe wasaba atambule naawe. Awo nno Luka atugambye nti byonna byonna nga bimaze Yesu oyo abaali bakuŋŋaanidde awo kwe kumubuuza ng'amaze okubabuulira biri byonna nti ssebo kozi mu bbanga eryo mwonoddizaawo obwakabaka bwa Isirayiri bo bano kyali kikyabali ku mutwe kubanga baalina Abaroma abaali babasitamyeko abaali babafuukidde akayinja mu ngatto nga bali balwanirira independence obwetuwaze bwabwe ng'eggwanga ery'Abayisirayiri. Era mu Mukama waffe Yesu Kristo Abayudaaya bonna baalaba Mesiya. Mesiya nga ye mununuzi. Era okujja kwe mu nsi bo tebaatunuulira nnyo kununulibwa mu bya mwoyo, baatunuulira nnyo political transition. Awo nno kwe kumubuuza ekigambo kino nti Mukama waffe mu buddu obwo mwonoddizaawo ekitiibwa kya Isirayiri n'obwakabwakaba wa Isirayiri nga bwe kwali. Yina abagamba nti si mulimu gwammwe kumanya bbanga nakaseera Patrick yateekerateekera mu buyinza bwe, kyokka muli bw'amaanyi ga mwoyo mutuukirivu alibajjira, ate mulibeera bajulizi bange mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ensi yonna gyekoma. Ebitundu ebyo bikulu nnyo Luka bw'aba abimenya, kubanga bano yali agezaako okugaziya endowooza yaabwe muve ku ndowooza ya kabira, naye ŋŋenda kubasindika si mu Yerusaalemu yokka naye mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya. Baayogereramu baali tebalima kambugu na Basamaliya, ate agambye okutuusa ensi yonna gyekola ki? Gyekoma. Era Luka atugambye wano mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nti awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba. Luka malinja ga Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa ekifaananyi nti Yesu yeesitula mu bbanga ng'ennyonyi oba ebinyonyi bwe byesitula mu bbanga. Era yalinga atuwa ekifaananyi nti eggulu liri mu bbanga ne yeesitula nga balaba. Awo ekire ne kimubajja ku maaso. Ekitundu kino kikulu nnyo Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, kubanga ekire mu ndowooza y'Omuyudaaya mu nsinza yaabwe ekire kye kitulaga God's presence, okubeerawo kwa Mukama waffe, okubeerawo kwa Katonda. Era ekire ekyo kyali kikulu nnyo mu kulamaga kw'abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi eye Misiri mu buddu nga bagenda mu nsi ensuubize, nti emisana ekire kyaba kumaakumanga ne kikendeeza omusana omungi ennyo ogwandibookyezza, ne kibawa sense of direction, ate ekiro ne kibafuukira omumuli ogwayakanga, ekitangaala ne kiba nga kibamulisa, ne basobola okutambula nga gye balaga balaba. Ekire kikulu nnyo. Era tujjukira nga ne Mukama waffe Yesu Kristo akutte Petero ne Yohana n'alinnya nabo ku lusozi, yafuuka obulala. Bw'afuuka obulala kyekyaliwo. Musa ne Eriya abalanzi abakulu ab'ekiragaano ekikadde ne bajja ne boogera naye, baali bakyayogera naye, ekire ne kibabuutikira. Era eddoboozi ne lifuluma mu kire nga ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa ennyo gwe neesiimiramu, mumuwulirizenga. Awo nno ye Luka oyo agezaako okutuwa ekifaananyi ekyo ekya Mukama waffe Yesu Kristo eyeesitula n'agenda n'abulawo nga gy'agenze azzeeyo mu nnyumba ya Katonda, kyekiro ekyo ekyababuutikira, ekyamubuutikira ne kimubajjako. Kyokka ate ekifaananyi ekirala ekituweereddwa kyekya Matayo, kubanga Matayo naye muwandiisi wa Vanjiri naye ye abinnyonnyola bulala. Matayo y'omu wali mu kutandika eyatulaga nti Yosefu ne Maria nga bamaze okwagalana, Yosefu akizuula nti nnyaffe biikira Maria ali lubuto kubwa mwoyo mutuukirivu, ye teyakimanya mu kusooka. Era olw'embeera eyo eyaliwo, Yosefu n'ayagala okumulekayo mu kyama, naye n'alabikirwa mu kirooto malayika ng'amugamba nti nedda twala Maria mukyalawo, kubanga kyalina mu ye omwana oyo gw'alina yamutondeddwamu ku bwamwoyo mutuukirivu. Era bw'alizaalibwa oli mutuuma erinnya Emmanuel, ekitegeeza Katonda ali ki? Katonda ali ki? Katonda ali naffe, kyekitegeeza. Mu kutandika evanjiri ya Matayo atulaga nti Katonda ali naffe, Katonda ali naffe, era ng'afunye ekifaananyi obanga ye afunye ekifaananyi eky'omwana omuto. Matayo ono atulaga nti evanjiri ye ayitandika nga Katonda ali naffe, era enkomerero y'evanjiri ye bw'aba agiwandiika atulaga nti omukama atugambye nti nange ndi wamu nammwe okutuusa ensi yonna okukola ki okuggwaawo. Mu kutandika wali yatandika ng'omwana omuto n'akula n'atandika omulimu ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda ogw'okuleeta essanyu erijjuvu mu bulamu bw'abantu, n'atambula n'abatume be, n'abonyaabonyezebwa, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'azuukira. Kyokka malinnya ge mu ggulu tegaggyeewo kiri eky'okuba nti ali naffe okutuuka ensi okukola ki? Awo nno asigala atambula naffe ng'atugumya nti mu byonna ebyangu n'ebizibu nja kubeerawo mu bulamu bwammwe. Twagala nno okwebaza Omukama atutuusizza ku lunaku luno, kubanga lukulu nnyo mu Ekereziya, ennaku 40, kubanga ng'amaze okulijja mu ggulu. Kye tugenda okujaguza Sande ejja ge majja ga Mwoyo Mutuukirivu. Omukama waffe Yesu Kristo yennyininnyini mu Yowaana atugamba, kikulu nnyo nze okudda eri Kitange, kubanga bwe nnaagenda eri Kitange lw'ajja okusobola okubaweereza Omwoyo Omukubagiza, nga Mwoyo oyo Omukubagiza y'agenda okubaluŋŋamya mu byonna bye nabayigiriza ne mutabitegeera n'ebye ssaakoonako. Mwoyo oyo agenda kubafuuyirira abatuuse era abakozese n'ebirala bingi bye mwali temusobola kukola nga temunnamufuna. Awo nno kikulu nnyo ffe mu Ekereziya okwebaza Omukama olw'amalinnya ge mu ggulu, kubanga afundikidde ffeeza eno ey'okununula omuntu. Kaakati ffeeza empya mwatusindikira ggwe nange nti mugende mu mawanga gonna mulangirire ekigambo kya Katonda nga mubabatiza mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ffeeza eyo etandika. Ate era tujjukire nti ffenna ng'ababatize guno mulimu gwaffe, buli omu mu busobozi bwe. Omwana omuto naye ayeenyigira mu mbeera eno, omuntu omukulu naye yeenyigira mu mbeera eno. Ate mu kuyitibwa kwaffe, abamu basaseredooti, abamu bannaddiini, abamu bakristu beereere, ffenna buli omu ayitibwa okubaako ky'akola okubunyisa ekigambo kya Katonda. Ekibuuzo nno nze kye nja okusembayo nakyo gwe munnanga mpuliriza, kiki kye wakozeewo okumanyisa muliraanwa wo nti ddala ddala Yesu yafa n'azuukira ate n'alinnya mu ggulu? Kiki ddala ky'okozeewo, si na mu bigambo byokka naye ate ne mu bikolwa? Tujjukire okusabira abo bonna ng'Omukama abawadde amaanyi ne beenyigira mu mulimu ogwo. Abamu bambi amaanyi gagenze gakendeera kubanga bingi bye baakola nga gakyalimu. Ng'ensi etulaze nti abasinga bajaguliza mu kukuba kibooko na kujja obulamu bw'abalala kubugalangatanya, tetulema guwamma kutendereza abo abaakitegeera obulamu bwabwe bwonna okuva ku nnamba emu okutuuka ng'obulamu bwabwe bwonna babutaddewo ku lw'okutuusa omukwano gw'Omukama eri abalala. Tubasabira Omukama yongere okubawa omukisa, ate abakosefu abanyiga ebiwundu, ate nabo beyeddiza abawummuze mirembe. Omukama abeere nammwe.
2: Naawe abeere naawe.
0: Katuddemu okwatula okukkiriza kuffe. Nzikiriza Katonda
1: muyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi nabyo byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo Omwana omwati owa Katonda, kaatirirwa azaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekyo kitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne Paatuli mu bwakatonda beebamu ddala, byonna mwe byakolerwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka, n'afuna omubiri Maliya omwerebevu kuba Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Paatiri, alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, gwe tusinza awamu ne Paatiri ne Mwana ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu
0: omutukuvu katolika
1: eyava mu batume.
0: Njatula batisi mwe mwesonyiwe ebibi,
1: era nnindirira okuzuukira okw'abafu
0: n'obulamu emirembe egirijja. Amin. Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, mu ssanyu lino erya Pasika lye tulimu naddala olunaku olwaleero olw'okulinnya muguluka kwa Mukama waffe Yesu Kristo, twegayirire nnyo Katonda Kitaffe nga bwe yawulira obulungi okwegayirira n'okwaziira n'okw'omwana w'omwagalwa, akkirize bw'atyo okutunuulira obuteyinza bwaffe. Tusabira abasumba ab'emyoyo gyaffe basobole okumalira omwoyo ku kulunda eggana omusumba omulungi lye yabakwasa. Tukikusaba, Ayi Mukama.
2: Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Mukama, tusaasire.
0: Ensi yonna tugisabira etereere mu ddembe Kristu lye yagisabira. Tukikusaba, Ayi Mukama.
2: Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Mukama, tusaasire.
0: Baganda baffe ne bannyinaffe abayigganyizibwa n'abali mu kusomozebwa okwa buli ngeri, ennaku zaabwe zibafuukire essanyu eritalina ayinza kulibajjako. Tukikusaba, Ayi Mukama.
2: Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Mukama, tusaasire.
0: Abantu baffe bonna ab'ebifo byaffe yonna gye tuweerereza ne gye tuwangaalira, booleke nnyo n'obuzira mu mpisa zaabwe okuzuukira kwa Kristo. Tukikusaba, Ayi Mukama.
2: Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Mukama, tusaasire.
0: Ku byetaago byaffe bino ka buli omu mukasirise asitulire Omukama omulanga gwe.
3: Tugattako ne bannaffe bano abaatugendako era abaali mikwano gyaffe, ab'oluganda lwaffe, bazadde baffe. Tugattako omugenzi Yosefu Musanje, Vincent Yosemanda, Father Anatoli Waswa, John Bosco Kazora, Mama Vicencia Namalwa, Sidona Nakachwa, Desirant Ameme, Vicencia Lubega, n'abalala John Sentongo, n'abalala Omukama be yayita. Abasaserdoti ne bannaddiini bonna abaali baweereza Omukama be yayita abawe ekiwummulo eky'emirembe. Ayi Mukama, obawa ekiwummulo ekitaggwaawo
1: n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amen.
3: Tukikusaba, Ayi Mukama.
1: Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Mukama, tusaasire.
0: Essaala zaffe zino na byonna ebitusigadde mu mitima tubyanjulira Omukama nga tubiyita mu nnyaffe Biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omwamu esiga yaba yanjula obwetaavu bwaffe eri omwana we Yezu. Ffenna nga tusomeramu nti Biikira Maria ow'ekisa,
2: jjukiranga obwedda n'obwedda, sibawuliranga
0: nga wanoonya bulijjo omuntu atukira gy'oli okumukuuma,
2: ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza.
0: Nange nno,
2: Ayi Biikira, mugole w'ababiikira,
0: nnyabo,
2: nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo, nzize gy'oli neevuunise mu bigere ebyo
0: nga nkaba olw'ebibi byange.
2: Ayi Nnyina Kigambo,
0: wulira okwegayirira kwange
2: olw'ekisa kyo
0: ekyenkusaba.
2: Amiina.
0: Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo, Mukama waffe.
2: Amiina.

0: Laba, ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa ensi okugwawo, Omukama bw'agamba.
1: Aleluya.
0: Twebaza Omukama Ukaristiya. Tukwegayiridde, ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo. Abakristo abakwagala, omutima gwonna bagulazeeyo obulamu bwaffe gye buli awamu naawe. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu. Emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
2: Naawe abeere naawe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu, nnyini mwana ayingidde mu ggulu olwaleero, abawe omukisa abaggulire ekkubo ery'okulinnya eyo gy'ali.
2: Amiina.
0: Katonda abawe, Kristo lwalijja okulamula mu mirembe n'emirembe, abalabikire bulungi nga bwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira.
2: Amiina.
0: Oyo gwe mukkiriza nti atudde ne Paatiri mu kitiibwa, muwulire muli ng'asigadde nammwe okutuusa ensi okuggwaawo nga ye mwennyini bwe yasuubiza.
2: Amiina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
2: Amiina.
0: Misa yaffe wedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
2: Katonda yeebale.
3: Ekiragiro ekijja kye mbale.

0: kira irwa na church na vayo so so ababantu wafe twatambula nabo tubebaza nnyo ndala baba mparishes ezenjawulo parishes ekanyanya tsebo father bwana mukuru father bu Kenya tweyanziza nnyo twasima nnyo obuwagizi bo watua naba kristo benyini betwatambula nabo obugumiinkiriza waliwe twatuuka nga ebintu bitabuseemu nga bibitwabalirira nga tebituukiridde nga bwe twabibalirira abamu ne tuddamu tubasaba ne ssente okwongerawo ku ssente zetwali twabasaba yadde nga kyebeeramu mu nteekateeka ne mu biwandiiko bye tubawa nga tugenda okutambula naye tekiba kya bulijjo omuntu okumugamba nti wange wali omalayo ssente ne yongerayo obukadde bubiri tulabe ng'enteekateeka zitambula bulungi so tubeebaza nnyo betwabantu betwatambula nabo olw'obugumiinkiriza n'obuwagizi bwe mwatuwa okulaba nga enteekateeka eno etambula bulungi mmanyi nga bangi mwali basanyufu okusinziira ku ebyo bye mwatuwa nira byemwatubulira nga tukomyewo naye ate tumanyi nga waliwo n'abataali basanyufu nnyo olw'okuba nti enteekateeka yagera n'ekyukamuawo twali tuteeseteese nti tujja kutambula tugende e Isirayiri tumale tukuva e Isirayiri tugende e Roma ekyokugenda e Isirayiri ekitasoboka mu budde bwakyo olw'okuba viza za Italy zaalwawo ate ne batuwa obudde butono nti batuwa ennaku weeks bbiri zokka ku viza ye Italy kyetwatasuubira kati nga toyinza ate kutandika ku processing a viza ya Isirayiri mu kiseera ekyo kuba viza ya Isirayiri yetwali ennaku asatu okusobola okugifuna kati nga bw'oddira ate passport n'oziwaayo okugenda okufuna viza ya Isirayiri nga zigenda okudda nga te viza ya Italy eweddeko ate ng'ekinyusi mu byonna kyali kyakulaba nga tuyita mu nzigi entukuvu waliwo ne betwali tusuubiza okusobola okubatwala erudi tuveeyo ate tulyoke tujja e Roma ntekyo nekyo nekitasoboka kubanga twagenda okumaliriza nga viza ziruddewo okujja n'enteekateeka zetwali tukoze okugenda erudi nesatuukira nga bwe zaali ziteekeddwateekeddwa ne tumaliriza nga we twalina okwongezaayo ebbanga lye twalina okumala e Roma naye era omukama n'atubeera mulungi abantu twali nabo ng'oggyeeko sebo ebbanga twagendera okulamaga ate era waali okujaguza emyaka ekikumi egya katidro
1: tugenda okusimbulira nga tuvudde mu time check
0: okay
2: twesozesawo endala time check essaawa ziwezesatu ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi lukumi ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozese MTN momo app

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente. Visa

0: Ayi katonda mwenza buli kantu tuwe tujaganye tujule essanyu nga tukwebaza olw'okulinnya mukulu okw'omwana wo omwatuviira okukuzibwa tukwegayiridde okulumizibwa okwo okwassaamu Yesu mutwe gwaffe ekitiibwa naffe omubiri gwe kutuviiremu essuubi tukikusaba nga tutuma Yesu Kristo Mukama waffe abaagala ndaalamula naawe n'okukirumira mu butuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Tewofiri mu kitabo ekisooka n'ayogera ku byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku lwe yatwalirwako mu ggulu, nga n'abatume be yalonda amaze okubawa ebiragiro bye ku bwa Mwoyo Mutuukirivu. Abo be yeeyoleka mu ngeri ennyingi nga bw'ali omulamu, ng'amaze okubonaabona, ng'abalabikira mu nnaku 40, era ng'ayogera nabo bwakabaka bwa Katonda. Bwe baali balya, n'abakuutirira obutava mu Yerusaalemu, wabula balindirire Paatuli kye yasuubiza, kye mwawulira mu kamwa kange nti ye Yowanna yabatizanga na mazzi, naye mmwe mulibatizibwa mu Mwoyo Mutuukirivu mu nnaku ezitali wala. Abaali bakuŋŋaanidde awo kwe kumubuuza nti, ssebo, kazi mu bbanga eryo mw'olibbizaawo obwakabaka bwa Isirayiri? Ye n'abaddamu nti, si mulimu gwammwe okumanya ebbanga n'akaseera Paatuli lye yeeterekera mu buyinza bwe, kyokka muliweebwa amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu alibajjira, ate mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ensi gy'ekoma. Awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba, ekire ne kimubajja mu maaso. Bwe baali bakyamutunuulira nga bw'agenda mu ggulu, ne wajjawo abasajja babiri abambadde engoye ezitukula ne bayimirira kumpi nabo, ne babagamba nti, abasajja Abagaliraaya, ekibayimirizza wano nga mutunuulidde waggulu kiki? Yesu ono abajjiddwako n'atwalibwa mu ggulu era bw'alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu.

agara go bonke ngi nokutya nwangu batije gari manji nena marungi manji kainari wamara mbisira vili ya gena ngake wabwe ni mataleyo ni wa muzara na alambra kubantu gundi wali kambiteke wagundiwe nebulu ya tuka anga wambuka mnange gundi ya faa hiba nchitaru ne gundi ya faa ne wani nnobambi tuwa muzika hee pao nega hiyo mugama ntukundi ya zara warongo uri ya zatiwe batiwe na mugama mumbuda mawile kakufaku kukimelele timungamba kukubiru unji bili uo hama mtupe yonge dobu unji emele yabara buru unji hama mtupe yonge dokufuna kumwani nibafuna mkusente hama labafunye degree hama labazata warongo kubanga ambiwa zade na ukuzara unuga ndio unuga mbaro urongo buka buka wadibazara gondama uri ya maru unja agasa nyusa uri ya gule motoka unu ya yamba mune ama uri ya manja ya maru unji yutula angiri la katuwa ndabiru unji vya atukuri la tumitusi ili ya walala wewao nama uri ya machamu agatula vula ungiri yoko isamu nago maru unji okoge lako mdramu mwe tukawulira mawulire age mpapula agatiji oba ga radio tubasabire bana aba mawulire kubanga oluusi bakola omulimu gwabo ate batulugunyizibwamu bwe babanga aba boogerako tebaagala bagere ku nsobi zaabwe eziriwo ne bayisibwa obubi olw'omulimu gwabwe oluusi ne bakubibwa ne basibibwa ora ne batibwa tubasabire babere bavumu aye tusabire naabo naffe ababawuliriza tutegere nti wange balina kye batugambyeko tukyefumikirizeeko Papa Francis omugenzi yatulabula ku mulembe gwaffe guno tubeere bawo nga tuwuliriza listen nti kuwuliriza kintu kikulungi nnyo kikolwa si kya butiitiizi okulya muno kyakugamba omwami bwaba akugambyeko listen wuliriza mukyala agambyeko kino wuliriza obutaagala kuwuliriza weweleeta n'obutabanguko mu maka domestic violence toyagala kugambibwako ne weeta omutawaano tuno twetaaga tuwulirize naffe tufune omutima nno olunaku nga luno olwaba amawulire bebawulira amawulire amalungi oba agatasanyusa oba agatulabula tuwulirize tugeefumikirizeeko bulungi tusobole okukyusa n'okukola omukama ekirungi omukama kyatusubiramu okukola kitaffe paapa leo 14 atuwadde obubaka ku lunaku luno abamawulire mugende mubusomeko mubwefumikirizeeko oba oli awo mutuyambe n'okubufunula n'okubutegeeza abantu kyebukwata kubanga kutuyamba nnyo asiima nnyo omulimu omulungi ogwa artificial intelligence naye atulabula nti gulina kyegukola ku butonde omukama weyatuwa n'okuntereza katonda gyeyassaawo ey'okuwulizaganya awo nno tubeewulireko mu bubaka buno obulungi era we mbakubiriza mwenna musome n'obwegendereza omutukuvu essira aliteeka ku nkozesa embi eya artificial intelligence bwatyo alaga obulabe obuli mu kukozesa AI nga amazima ag'enkomeredde ate n'atulabula ebiyinza okuddirira mu maaso eyo atugamba nti nga mujingirira amaloboozi ne feesi z'abantu amagezi n'okumanya okutegeera n'obuvunaanyizibwa okusaasira n'omukwano artificial intelligence tekoma kuyingirira nkola z'amawulire zokka wabula era eyingira eddaala erisinga obuzibu ery'empuliziganya ery'enkolagana wakati w'abantu tetusobola kuteeka AI mu kifo ky'enkolagana yaffe
n'abantu. Nungi artificial intelligence kuyamba mingi nnyo. Ntawe nayogedde ne ku mawulire ne tutuuse ku bingi. Naye ate n'obulabi bwatulabulamu paapa bungi. Okusooka emanyi n'okuvuma abantu. Nga bwe njogera kati nga kipicho kwa ino okunkola Christian nga ya pusi. Kubanga ya mbwa. Kiba kuvuma munno Katonda gwe yatonda ng'omuntu. Sigamba nti embwa mbi. Naye embwa bagitunanga mbwa. Naye kati oyo akutuse mu buntu n'akugamba nti kati oyo akolanga mbwa ekifo ky'okubeera ng'omuntu. Awo nno ku social media okwo artificial intelligence esobola okumirako abantu oba okulimbisa abantu. Bwetutegendereza esobola okumalawo sente ezo mu bbanka ogiragidde okugikozesa obubi. Ereeta obunafu nga tukyayagala kukola. Tukyasobola kukola research. Bagambe kola research ku ki? Artificial intelligence nekolera byonna byonna dakiika bbiri n'ogambye eyange mwedde tikya naakuwa kikumi ku kikumi naye nga tolina kyokoze. Obuuze munafu tokyasobola kunoonyereza. Tulikriyeti yatonda mugende muzaale mwale tulikriyeti tokyasobola kubanga ofuuse munafu okozesa artificial intelligence. Nungi kukuyambako obuyambi okunoonyereza ekintu ekituufu naye ate tolekirekera mirimu gye wandikoze niye kukolere kufuula omunafu nga tokyalina kyosobola kukola. Era bwetebaawo ng'obeera awo ng'atali mutonde. Ono okwesigama ennyo ku artificial intelligence nga tetulinaamu bwegendereza tekijja kutuyamba. Tugikozese ku lw'obulungi bw'abantu abalala, ku lw'enkolagana y'abantu abalala ennungi. Tugikozese okuleeta emirembe. Tukozese okunyweza omukwano Mukama gwe yatulekeranga abantu. Tugikozese okussaamu abalala ekitiibwa. Tugikozese nnyo okubeera aba Katonda. Abooluganda ffenna tujjukire nti obudde buno obwamalenge ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu batujjukiza ebigambo bya Yesu byayogera nga byasembayo n'abatume ku Last Supper. Ngenda okubategekera ekifo. Nolwekyo Asensio kaseera katuleetera okwefumitiriza ku buli kinoomu nti ekifo kyaffe kiri mu ggulu era obudde bujja kutuuka Omukama atunone tuddeyo. Kyo Omukama atuwe enneema nga tukyali ku nsi kuno tweyise bulungi nga bwe yatulagira tukwate ebiragiro bye. Nalina ekiragiro eky'omukwano eky'okwagalana. Akaseera nkabadde katuuse okutunona okututwala mu ggulu tubeere nga tusaanidde okubeera ne Katonda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Eyo Kristo gye yatusooka gy'ategekera buli omu ekifo ky'anaabeeramu. Tumusaba amulisi amaaso gaffe, amaaso g'emitima gyaffe, tutegeere byatulagira okukola byatulekera ng'abatume okugenda okulangirira amalwa yatusanyusa mu nsi yonna. Nga mbakulisa okutuuka ku lunaku luno mbasaba mubeere abantu ab'amazima era mbasabira mwoyo w'amazima abakulembere era mugobere Kristu munnamawulire omukulu nga mubunyisa evangiri ejjudde okwagala. Nyaffe Bikira Maria n'abajulizi aba Uganda batuwolereze ffenna mu butume bwaffe obw'enjawulo ate atutaase ekirwadde eky'Ebola kikanga nnyo kituteeka ku bunkenke akitutalize mu ggwanga lyaffe erya Uganda.

0: tusituke ko twatula okukkiriza ko
1: nzikiriza Katonda omu
2: Thank you.

Abaagalwa musanyume eryamazukira ga Mukama waffe Yesu Kristu alinnya mu ggulu. Tugeere nnyo Katonda Kitaffe nga bwe yawulira obulungi okwegayirana n'okwaziirana kw'omwana we omwagalwa akkirize n'okutunuulira obuteeyiriza bwaffe.

naba balala abafiridwa ko ebintu byammwe accidents n'ebirala nga ebintu byammwe byononese nembasaasira naye ate tumanyi waliwo abatuuse mbirungi era nga abatuuse mbirungi beebo betumanyi obulungi abaka ba paalamenti abalayidde ebyo biba birungi bye batuuseemu katubasabire ebiragaano bye mwakubye mubituukirize okay mubituukirize ekitabo ekitukuvu ekyo kye mwakutte ebikirimu mubikole mukole mazima so si buyaayi na bubbi okay yes

0: Kubanga olunakura jio bagumbi makagaba de speaker Annette Anita Monga gasangibwa Edna Kasero ngera bavuddeyo ku macha ga leero. Kyokka tutegeddeko nga bwe waliwo n'abakuumi nga basatu bana abasangiddwa mu bitundu mu maka ga Anita Monga agasangibwa Edna Kasero nga bano batwaliddwa kyokka mu kadde kano abaliyo bapya. Ensonda eziva mu b'ebyokwerinda zitubulidde nti n'abamu ku babadde ku lusegere lwa Anita Monga batandise okubanoonyerezaako nga n'abamu ku bakozi ba Parliament kigambibwa nti abamu batandise okunoonyerezebwako. Ekikwekwete kino kikoleddwa nga waliwo obutakwatagana wakati wa bannakisinde ekya Patriotic League of Uganda ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba eyavaayo n'alangirira nga bw'atalina buwagizi eri Anita Annette Among ku kifo ky'obwa speaker era ye n'alangirira nti obuwagizi bwe abuwadde Jacob Maxon Obothoboth songa ne speaker Annette Among yagamba nti ekifo kino akyakyetaaga kyo ekigendererwa ekituufu ekikoleddwa ab'ekikwekweto kino tekinnategeerekeka nga n'ensonga entuufu ebaleetedde okugomba maka g'abakulu bano n'okutuusa kati tennategeerekeka. Kyaddaaki omubaka omukyala w'ekibuga Masaka Namere Justin ayimbuddwa. Kino kikakasiddwa omwami we Hamza Nsubuga ng'agamba nti ono yateereddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero kyokka nga n'ensonga ezamukwatisizza tezinnategeerekeka. Namere Justin yakwatibwa abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo ku kabaga Namere ke yali ategese e Masaka okwebaza Katonda olw'obuwagizi bwe yali yatuuseeko. Kyokka munnamateeka wa Justin Namere nga Isam Sechewa avumiridde okumala gakwata omuntu w'ekyagambye nti kikyamu era abakikola boogera okumenya amateeka. Kyokka ensonga entuufu yaleetedde okukwatibwa ka Justin Namere n'okutuusa kati tennategeerekeka nga naffe tufubye okulaba nti tukumukubirako Namere Justin ku lukomo lw'essimu kyokka ng'essimu ze teziriiko. Babawagizi ba Namere basanyukidde okuyimbulwa kwa mubaka wawe nga wetwogerera bagamba kino kibawadde essuubi kubanga bo bamuyinamu essuubi lingi. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kibiina kya NRM Barbara Nekesa Owundo asabye ababaka abava mu disitulikiti y'e Busia abalondeddwa okukiika mu Paalamenti y'12 okukolera awamu okulaba nga bakulaakulanya disitulikiti yaabwe. Bino abyogedde kabaga ak'okwebaza Katonda akategekeddwa omubaka John Paul Wandera akabadde mu bitundu by'e Busia n'abasaba bakolaganire wamu era bakwatagane bavengayo n'eddoboozi limu ku nsonga eziruma abantu baabwe mu disitulikiti y'e Busia. Akabaga kano katandise na kitambiro kya mise kyakulembeddwa mu bwana mukulu wa parish emanyiddwa nga Dabani Reverend Father Raymond Mukoyoni nga wano Nekesa we yasinzidde okusaba ababaka bakulembeze ennyo manifesto y'ekibiina kya NRM okubuulira abantu ku nteekateeka za gavumenti basobole okuzifunamu. Akabaga kano keetabiddwako n'omubaka akiikirira Samya Bugwe South Julius Maganda ng'ono ategeeza nga bwe basobodde okuvaayo n'ekibiina ekibagatta ng'abava mu bitundu by'e Busia n'ekigendo eky'okulaba nga batumbula ebitundu byabwe basobole abantu baabwe okufunamu ababalonda.
1: Naba MBBCA tuzea nga ekikulu kyennyini okulaga omukwano okukola omukago n'okukkiriza nti tulina okukolera wamu. Tubadde nga Busia nga tetukolera wamu nga tulwana nnyo watu abo akayingira mu ofisi ng'okulwana okwo ekiseera ekisinga obungi abantu baffe tebafunamu. Myaka mingi nga takyatandikira ddala ku bakadde baffe ababadde nga ba MPs nga ba ministers kati luno ene ttiimu ese eto tonyo ebirowoozo byabwe birala nnyo kubanga n'embeera y'abantu etuweereza nayekyuse twava mubiri simanyi njagala kubo njagala mazzi njagala masanyalaze tuze mu kintu ekyokunoonya sente okumera mu nsawo.
0: Esiga damu zilisanyukidde teeka erifuga kkooti eziri ku mutendero gwa magistrate eryakoleddwamu ennongoosereza erimanyiddwa nga Magistrates Court Amendment Act 2026 nga balyogeddeko ng'erigenda okuyambako mu kutereeza entambula y'emirimu. Mu tteeka lino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lyassaako omukono ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna omwaka guno liwa obuyinza omulamuzi omukulu owa kkooti eri ku mutendero gwa magistrate okuwuliriza emisango egirimu ssente okuva ku bukadde 5 okutuuka ku bukadde bibiri songa kkooti ento zijja kuwuliriza ng'emisango egirimu ssente ezitasukka bukadde 10. Okusinza ku kiwandiiko ekifulumiziddwa nga kiteereddwako omukono Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zija agamba nti enkyukakyuka zino zijja kuyambako abalamuzi okukola ku misango egiri mu bitundu bye batwala amangu ddala kiyambeko n'okukendeeza ku bungi bw'emisango egyetuuma mu kkooti ezo awamu n'okukendeeza ku ŋŋendo empanvu bannannyini misango lye batambula. Etteeka lino era liwa Ssaabalamuzi obuyinza buyinza ngakolera kukuwabula kwa kacheka akafuga abalamuzi okusawo kooti ku mutendera gwa magistrate mu kitundu ekimu okusobola okulaba ng'abantu bafuna obuweereza. Etteeka lino era lyaggyeewo ne kooti ezibadde ku mutendera gwa magistrate 2 nga kati waliwo kooti ezisookerwako ezikola ku misango emitonotono awamu ne kooti ezisobola okuwuliriza emisango egirimu obumenyi bw'amateeka kasita gibeera nga tegirimu bubonerezo bya butemu na kutuusa kufa. Kati essiga eddamuzi lyagala abalamuzi bannamateeka n'abalwanirizi b'enkozesa y'amateeka awamu n'abantu ba bulijjo okulaba nga etteeka lino liteekebwa mu nkola.
2: Gano ge g'ebyemizannyo okuva ku ssengejjero.
0: Mu byemizannyo mu kikopo ekiwakanirwa kulaabu ez'enjawulo mu ggwanga erya Bungereza, omupiira ogwasoose okusaba 8:00 wenjogera gukyagenda mu maaso nga guno guli wakati wa Manchester United ne Nottingham Forest nga gw'omupiira guno gwakayitako eddakiika 84. We twogera Manchester United erina goolo 3 so nga Nottingham Forest erina goolo 2. Emipiira emirala 4 gisuubirwa ku ssaawa 11 nga muno Brentford egenda kutuuka ne Crystal Palace, Everton yakutuuka ne Sunderland, Leeds United yakutuuka ne Brighton so nga Wolves yakutuuka ne Fulham so nga ku ssaawa mune ekitundu Newcastle United egenda kutuuka ne West Ham United dakika 13 ezise ku ssaawa 10 zo Olivia Nabagalamba agaliza akaseera akalungi
2: akugigabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko kyenda mu nyakatonyezi nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
0: Bino byango byanjawulo aba Holy Cross Family Ministries bayita abantu ba Katonda mwenna musaaleyo okusulamu okwetegekera amagye ga Mwoyo Mutuukirivu ku Lwokutaano nga 22 omwezi guno omwaka guno e Kapeke mu Duma Parish musaala gye bayise amaka nga gali wamu ne Bikira Maria musaala mu kisenge kya waggulu nga balindirira Mwoyo Mutuukirivu. Essaala egenda kutandika ku ssaawa 12 ez'akawungeezi egwe ku ssaawa 12 ez'okumakya n'ekirambiro ky'emmisa. Tujja kuba n'okwejjusa okusoma sapule okutendereza enjigirize kwata ku Mwoyo Mutuukirivu okusabirwa essaala y'okusobolerwa ne family counseling. Mwoyo bwajja byonna abizza bujja buli kimu kidde bujja era musobolerwe mu maanyi aga Mwoyo Mutuukirivu. Omuyigiriza omukulu ye Brother John Bosco Matovu abantu b'e Bulamu Mudoma Kikonge Bujuko Buloba Jeza n'abava walala wonna musabibwa okujja mu ssaala eyo ey'enjawulo. Kujukiza nti programu ya Fedobozi y'omusumba ebira wano ku Radio Sapiensa buli lwa Sande ku ssaawa 11 ezorogram. Programu eno abepiskopi mwe bayita okutuusaako obubaka obutukumaakuma okutuwabula okutuyigiriza n'okutulambika. Tufuna n'omukisa okumanya ebifa mu masaza ag'enjawulo ku bidde eri obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Programu eno ewagirwa St. Leonard International High School Kakindu okumpi n'ekigo ky'Emwera mu ssaza ly'Ekyenda Mityana liri ku musingi gw'ekereziya Katolika kyokka nga lyaniriza n'ab'ensikiriza endala. Litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva musini esooka okutuuka musini ey'omukaaga. Twalayo omwana wo bamuwandiike okutuuka kusobola ave Kampala wotera zigoti nodda e Kakindu ate oyo ave Masaka wotera Mpigi n'okwata eridde ekibibi. Okumanya ebisinga okubira direkita ng'ali ku nooti 7-4-14-11 nooti 5 oba nooti 7-5-9-4 nooti 9 bibadde ebirango byaffe mwebale kutuuliriza.

0: Kienda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia inkulize ya magezi dunda alikuwa mpera buliromu kiliza aja kuwe mpera aja kuisa mubizibu vyo na aja kuisa mkusomoza kona oja kufamu ngoli muanguzi tumwesige, tumotende, tumugulumize tetuja kujulirira wendi wentambude mu programu ya feyo na kuruwa lero programu iganda lomwe nambe baziza nyo ni saulembo webali nyo kuperako nabalala mwena abatasobodde kuyitamu naye nga mbadde muwuliriza mwebale nnyo mwebalidde ddala bawuliriza baffe njagala okubeebaza ennyo babadde wano tulina kugenda mu maaso tusimbudde omukama abanjagalire era abatuuse ku birungi byokka
1: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Communications Singo omuntu yenna akusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
0: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobekerwa.
2: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga PIN ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza PIN ne OTP tobimuwa era okubirizibwa okumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8-8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-3-4. Weebale okuterekana ne Centenary Bank. Centenary Bank memba wa Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mbuli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. 8-5-8-2-0-6. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. 8-5-8-2-0-6. Oba noti msambu 5-2-3-0-6-1. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Bino bye wasubiddwa mu program sagala galamide.
4: Sewa kade Joseph na yabuuzizza. Ekibuuzo mbutu babuuze. Muyenka yeetaaga ki 2-3 mukuba okulayira. Okulayira weetaaga ki?
5: Njaba bulira kubanga tetusobola neze ebipande z'omutandiko ziteekako
6: embuusi oli najja n'akuteresa ekyeki ekyama kye bw'oyomba mu ennaku bbiri n'okyogera wagula ne poloti n'ogikwako omusajja n'atagimanya endagaano
4: yiyo obimuwa n'omusajja alaba
6: n'omusajja alaba
4: bannange mulimba
6: mukyuse.
2: Omuziki omuteketeeka obulungi emboozi ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo Monday to Friday okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasamayanzi tosubwa Jacobo ne Kabasa yenka Daniel Zimu byemizannyo mu pulogulaamu sagalagalamidde
7: 9-4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
8: Program is a koma.
9: Nakunyumiza omuyigo.
10: Kati bwetudda ku ssomo eryo omukulu lyatusomeddeko.
8: Yes.
10: Ne tulaba nga mu butuufu omuntu asiima nankani okulimba naye ng'ate ekigambo kya Katonda bwe kiti bwe kigamba kyo kijja mu bulambulukufu. Ekigambo kino nze nkigeraageranya ne bannaffe bano bwe bagenda ekkololo oba bali mu paalamenti nga bammemba ba paalamenti naye eyo munnankane ku disitulikiti byonna gye baba babeera bakwata evanjiri bakwata ekkolaani nga buli kye balayira bakulaga nti bakikola mu ki mu ddiini
8: wa Katonda n'ensi yange
10: naye mukwano gwange omu oba mukwano gwaffe mukama akya nankane enkuyege zikyamukubira enduulu omukulu oyo mukadongo kamu namwagala nnyo omwami oye Dani Mugula abeere yo Gomba. Naye yagamba nti abantu bano bwe bakwata ebbanjiri oba Korani bayogera ebyo nga lwakwefunira kiki ebyabwe bye bakwese munda, kubanga olutuuka ebweru bakola birala nga bikontana n'ebyo ebbanjiri oba Korani byegamba. Bakulu, bw'olaba ebiriwo kati ebyo ebya corruption, kati corruption kumpi leero erina eringa leero etongozebwe tutegeere ekyo kyekimanye nti corruption mu Uganda yo yatongozebwa. Okutulugunya twabadde ku mawulire okwo ne tulaba omukyalo oyo eyakalondebwa ku bwa MP mu Masaka City.
8: Omukyala Justin Nnamere oyogerako.
10: Nnamere yennyini oyo. Engeri gyebamukuttemu nga ya bukambwe nnyo.
8: Bulijjo bakwata ba opposition.
10: Opposition. Naye kati ne tugamba bannange omuntu atalina muggo, atalina muntu, eky'okumugamba owange owange tulina kyetukugamba. Ne baali badde bamukwata ne bamutwala. Naye abantu baasigadde mukugira ki mu bweraliikirivu obw'amaanyi, kubanga baasoose okutuuka kuba nti tebamanyi na gye bamututte. Naye ebigambo bino bakulu ddala ddala gwe nga akkiririza mu Kristo, akkiririza munnakani mu Allah mu Katonda, n'okwata ebbanjiri, n'okwata Korani, n'olimba Katonda ng'otudde ku ki, ku ntuumu ya nnankani y'obulimba, y'obubbi, y'obutemu. Abantu ng'abatemuddwa, abantu abawambiddwa, era na kino kati kibabuli. Mu butuufu okutwalira awamu, singa tutunuulira emyaka gino etaano oba ekisanja kino eky'emyaka ekya paalamenti y'ekkumi n'emu, ddala ddala mu butuufu paalamenti etuyiye. Kiki kye tusobola okugamba nti tukyenyumirizaamu? Ate Omuganda agamba nti gy'otega amaggwa ate gwe gy'ogasanga. Nakano abazeyizeyi edda baateranga okugira ki, okuziba amakubo oleme kugenda kuwanula miyembe gyabwe.
8: Nzijukira twalina eyo gye baagendanga okulya emiyembe. Twavanga eri wansi e Luzira ne twambuka eno kasozi nga tuyitayo ku ttanka emutungo waggulu mu kigagga, ngaliyo quarters eza banka eno gye baatunda kati eno eri wano Kampala Road UCB. Ali waalingayo quarters naye nga mulimu emiyembe egiwooma. Kati nga bakola sengenge alina layers, ngaliwo leeya esooka ate bw'oyita emiti nga giri omwo, waliwo ne leeya ey'okubiri. Kati nga bw'omanyi munaye abaana nga tugenda naye nga we tulina okuyita wano waliwo akakadde. Kati nga kakadde nga katuteerawo amagwa nga katukuba n'amayinja tekaagala tugende tulye emiyembe
11: gyali gyabo.
10: Anti kaakati omukadde ng'oyo atuuka n'atega amaggwa kyokka ng'ate alina emize gye. Kaakati bwe batuuka n'akanya abatuuze okumugobera ddala ddala n'akanya okubaka okumufubutula, alina ayagala dde ewuwe ate nga ewuwe gyadda yataddemu dda amaggwa emisanvu nga galina mufumira. Naye kaakati bakulu bwe twogerera kati n'akanya amateeka n'amateeka agagenze gayisibwa paalamenti eno ey'ekkumi n'emu, ddala tteeka akyo ba bbiri ki gye tuyinza okugamba nti eri mu feiva oba obuntu olw'abantu, olw'obulungi bw'abantu bannansi bannayuganda, okuggyako nti bbiiru nga bbiiru oli agireeta olw'ebigendererwa bye ebitali birambulukufu. Kaakati katulabe tuteekewo ekyokulabirako ekigambo ky'emmwanyi tuzali duane tusanga nga bakadde baffe balimi ba mwanyi
8: yeah.
10: Naye nga tewali gamba nti ate owamuluka owegombolola oba minisita ajja kugira ki anatonyeza naye kati ku mulundi guno ne bakugamba nti bw'okola kino n'okola kino nga tetunamawe na kugenda eyo ekitebe ky'emmwanyi kyali wano mu Kampala ye Coffee Marketing Board era nga waliwo e kampuni ya bikululana ya bannakenya baagiyitanga Kenatico nga yetwala emmwanyi ezo naye bannange nga emmotoka ziri zaatwalanga emmwanyi naye zirindiridde okutikkibwa nga ziri awo era bwe bakubuuza mu Bulaaya eyo naye ddala ddala kyabugagga kimmwe kye musobola okufunamu ensimbi ez'ebweru oba foreign money nga tubagamba pamba n'emmwanyi naye
8: mungeri
10: zonna
8: kazo kenda be time check.

0: kalakata kalakata ene ndongo ya kusabula mikono ju free of fire free of fire free of fire
1: kunembeleze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza za yezifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
3: Wesoze sawi ndala. Time check. Esawa ewezeemu eya kawungeezi. Time check ekutuusibwako.
2: Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6#6#. Olwo ndeko investor oba okozesa MTN Momo app.
4: Kyendamu ennya katonyeze ennya fama. Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
5: Radio Sapientia enkuluze y'amagezi
6: okusookera ddala mukulu
5: yes.
6: Ensi eno omulokozi nga tannajja yali erina obuwangwa naye nga tibutuukiridde mu nsi yonna tewali kya buwangwa bw'abantu mu nsi yonna newankubadde ekyali ekirungi ekitaaganyulwa mu kutuusibwako ekitangala kya Katonda twandibadde tutasinga tulasikira mu nzigi zefaanana bw'etyo n'olwekyo kiba kizibu nnyo okusanga eky'obuwangwa eky'abantu wonna ekyetengerera ekigamba nti nze ndi mujjuvu seetaaga kwongerwaku kitangala kya Katonda awo ndi bannaffe okukwata Bayibuli oba Kuruhaani twagala mu bukulembeze buno tutambulire mu kutangaazibwa Katonda oyo omukulu ddala eyatonda

0: kyenda mu nnya kutenze nnya lwedde sapiensia enkuluze y'amagezi nsulo y'omuziki n'ebyemizannyo omulungi osiibye otya weebale kubanga okyekumidde ku radio sapiensia enkuluze ey'amagezi nze Charles Katabalwa nzize ne mukulu kwata ku nsawo Frederick ye mugenyi gw'entambula naye eno sande yaffe yakusatu nga tutambula mu pulogulaamu yaffe eno mutima gwange jjukira nti ebeerawo lwa sande okuva essaawa zino bbiri okutuuka ssaawa nnya ez'ekiro ate we tubateera pulogulaamu endala ne zigenda mu maaso ababadde wano mu bimuli bya Radio Sapiensia ku lunaku lwaffe olwa abawuliriza mena abavudde embibbo abavudde muduuma abavudde wanenaakulabye tubeebaza okubanga musobodde okubaawo kansuubire nti endagaano gye tukoze olwaleero mwenna tugenda kuba tugitandikirako awo era tugenda kubanga mbasuubiza nti byonna ebiteereddwako omukono bigenda kuba bya ddala twagala fans club yaffe eno ebeere ng'emanyibwa wano mu Uganda nebweru wa Uganda ate nga tweyamba leedi emugiyamba nga nayo ebayamba era nga byogeddwako mwebale ndowooza abasinga mwenna mutuusa abatannatuuka nga mukyali mu makubo kesaba omukama abasaasire ate mutuuke bulungi eyali ekololo ku lunaku olwokubiri mu kulayira kw'omukulembeze w'eggwanga kyenjawulo ku mulundi guno maama tetwamulabako talabako ku mukyala muwala w'omukulembeze w'eggwanga nga yawerekeddeko jjajja musajja tekitabadde kitera kubaawo naye munnaaye olw'ebyo ebyagaana wannyindo okweggala ku mulundi guno maama teyabaddewo nga mpozi nnyinza n'okujjukizaako bwe yali ku madaala ga paalamenti ndowooza bangi muyinza okuba temujjukira nti mwalabako ku maama ku madaala aga paalamenti ng'alayira omulundi gwe ogusooka ng'omukulembeze w'eggwanga lino so ekintu ekyo ekibawawaaza mu matu olw'ensonga yali akikozeeko kigwe mulundi ogusoose kale gamba kuliseeyo mwekereziya abatuuseeyo abatatuuseeyo oba olw'obugonvugonvu tusaba omukama Katonda abakwasizeeko ate mubenga musobola sande jjo okutuukayo tuline muzeeyi kwata ku nsawo ono sande we twasiibulira ng'akyatu akyali ku bavubuka ab'ennaku zino mukisa luli mulundi guli nga olubukyagenda mu maaso agamba nti abavubuka baateekangawo ebbugumu nga bwe baagala ensi empya nga bwe baagala ensi empya naye ng'agamba nti ensi empya eyo gye baagala si nnungi era nga tabawala magezi kubanga bagyesunga nga yatugamba yasibirwako ne ku mayiro mansion awo si bwe gwali mukulu kukwata ku nsawo
1: olwo nalabako nze emirambo eyo abantu abaakwatibwa okuvaako kwa nga bajjako obundi abaakwatibwa ne bateekebwa mu tipa eneyiwa omusenyu ne babayiwa mu river Nile nga ndaba n'amaaso gange gano bwe nti baleeta abantu babagize egi ne babasula mu kiyira ati luli kiyira teyali ngalo kati bwe tumulengera
0: bamuteekako olutindo olulungi n'okwaka ekiraayaka
1: kakati olwo olutalo lubeerawo nga luva e Tanzania lujja kuno amini bwatusaasira nti mwabe Masaka kasoota luno luggwa mujja kukiraba kubanga ntegedde nti mukolagana nabaki
0: n'abayeekeranaffe
1: abazaalibwayo wadde nali kuno agamba tulidde ntutiwaffe waffe gagenda kufuuka matongo
0: naye nga mwakolagananga nabo mwakolagananga nabo abayeekera
1: nti bayanirizibwa ate abagenda okujjako wano buli bagenda okujjako omuntu wabaawo okujaguza n'okujjako bajaguza era wano ku Museveni bajaguza ennyo mpaka tibakyasa.

0: twalese ogenze kabusu naye nga abantu bwali tomanyi besoze somero lyo
1: grupu endala ye yajja yalimu evaristo nyanzi omanya
2: omuwulirako
1: yali amanyiwo wa kika kyange wampuku kakati omu abaana baŋŋamba abaaliwo ekyomu kubaalina emukaaga

0: fuluma ebweru wa geeti kwetu wali mu geeti munda
1: naye esomero
0: naakuba essimu naagamba nti batuuse ne baddayo kati bano bagenda okujja motoka zigenda okujja nayini ne ziyingira mu sipiidi ab'emmundu abaaki olwayingira bati nga bwobamanya embeera yaabwe abamaze okwetoolola ekifo nebakuba amasasi mukaaku yali ekifo akimanyi bulungi n'abuuka geeti ngaabuukira kusaidi endala n'agenda bano n'abalekawo evaristo nyanzi evaristo nyanzi ne bamukwata ne bakwata n'abalala n'abanga abantu abali owaka ne babakwata waliwo n'omwami eyali awo ngaddaabiriza naye ne bamukwata waliwo ekisementi ne babebaza ku kisementi ng'omusana gwaka negwokyabali n'abaana ne bakamala bamazi ne bayingira omwange ate era nagambye ti nali musomesa katikisiti kati twali tukoleddewo bizinesi yaffe ey'okukola wayini akati bwe baalaba wayini ne bagamba nti bakwatiddemu n'eddagala erikola ebyokulwanyisa wayinibamutwala akati bwebadduka bagenda agamba abantu nti aa nti oli yagenze owa sipiika wa paliamenti eba eri mubiseera ebyo deputy sekandi edward yagenze gwe yagiseemu n'agenda owa pulezidenti museveni ekujja bankwate ye kati olutalo yobuyeekera tubadde tugenda kujja ku gavumenti yabirinyeemu kati ye sitori yetu kati naalibadde sibyogera naye abadde akyogera nnyo mu kampeeni mukampeeni abadde akyogera ng'agamba obubi bwa DP kati obubi bwa DP yonna DP ng'ekibiina ati nze omubi ate bonna abuteeka ku DP
1: bwe ekibiina mwakyonoona kiri mu mbutu zammwe sinina yekka bangi betuuseko wano bakuluseko novaayo bamutalanambozi eno emasaka emanyawa emukono
0: bankubuulira mu mazima ga katonda wamugulu omulamu tiwali kintu kyonna kyenakola kubanga olukwe nali siruma ekyaluna sikimanyi
1: ate sigo yabawo essomero
0: atidda kakati yali mukwano gwange mukwano gwange kati nga gwe nkugambye nti mbidde mukwano gwange eddala noono yali mukwano gwange era nga mumanyi kati ngaayogerayogera ebintu ebyo naye nga tavaamu era namugamba olumu gwoyinza otya okusobola obuyeekera nga mulina emmotoka emu gye mutambuliramu baalinanga emmotoka emu ng'ate bajjaebwanga ku saawa bbiri ez'okumakya bajja ku saawa nnya bajja ku saawa mukaaga bajja ku saawa mwenda ntegedde
1: muba bangu bakulondoola
0: tugenda kulwana tugenda kulwana namugamba ti tosobola kulwana kubanga embeera yammwe tugira bwasula mu ndeeba tumanyiiwo wadde nakugambye kuba wontu bwe yali asula waali wa muntu yali mukazi mundeeba bamwyitanga maama mbalala weyabeeranga weyavanga bwakola buyeekera ng'ali awo kakati ali missioni simanyi nanga engeri gye yajjamu oli yagenda okukuba essimu abaserikale balinaku bakolaki bajje okwate abantu ewange yonna ne baaza mwalimu waliwo n'omwana yali mu seminaariyo bamutegese sente awo agenda kuddayo ku ssomero enswanjere biki sente zenna bazitutte ebintu byonna babiiye nange bwenatuukawo nga bagamba ti oba kubeera wano baali badde wabuzeewo dda nga nziruka munnange nange nga ngenda kwekweka namala emyezi mwenda mu seminaari yenswa enyenga
1: bakuyiga lwabuyeekera
0: nga bayiga lwabuyeekera kakati wayisa emyezi ndooza nga munaana bagenda bamukwatira enakivubo banne yabaleka dda ng'agenze waliwo omuyimbi eyayava ekongo agenda kuyimbira wano bakubire omupiira wano kisawo kyawa akyali nakivubo naye namboole baite banamuteekawo awo wakati kati awo erugogo
1: kuliketi obo erugogo
0: mba ndi eyo enyenga nga bagamba nti no mukaaku bamukwatidde ewa n'abalala bakyabanoya abali obutaala naye nabuuzabuuzanga abakulu nga waliwo abanyamba okuntegeeza nti lisiti y'abantu abanoonyezebwa tewaliiko nengamba i ati baba kwatide wange ati buno wewunye bakoma omundu ogwo kubiri nga bamaze bali okubakwata ne tuyisinganya nabo nga bali mu motoka tebammanyi ngaate nze ngenda ku ssomero bubagira butuuka wunye agambe okubambuulira ebibadde waka
1: naye nga anti kati oli ayinza okugaa nti no ekusomero baali kuli mukulya mukulu kiwanuka era naye ebikolebwawo ateekwa okuba kyenda unya katonyeza ennya redio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tutambula mpola mpola ne muzeeyi kwata ku nsawo erinnya erisinga okuvuga mu kibiina kya DP omu nibawulira atukubira paasi eziteba goola musajja akiruddemu abadde mukulembeze era nakati akyali era yakulira Kampala district. Ebintu ebyo tukulabye ebiseera ebisinga nti bannabyabufuzi embeera yamwe mugimalira nnyo ebyobufuzi ate watugambye waliko katikisiti omusomesa w'eddiini ate ng'oli munnabyabufuzi ensonga eno ogikwataganya otya n'amaka go okulaba nga gali mulala
0: webali nnyo ese webalire ddala awo nalina omukyala oli gwe naggamba lubiri tuyanfaako nali naye awo kati nga ebyobufuzi ate abyagala nnyo kugamba yayanirizanga abantu bangi bafumbira kyayi okukola ki bonna abantu abasinga obungi batuukako mu kifo ekyo ng'ate nze katikisiti nga nze Ssaabasomesa e Lubaga kakati nze mumanye ebintu ebyo noyinza okubikola kubanga buno ebyo nebyobufuzi bwe bulamu omuntu mwatambulira era nze nali chairman erosiwano owe Lubaga emyaka ndowooza kakati yawera babiri yawera abiri nga nze ssentebe ate obusomesa nembalamu asatu mu etaano naye nga byonna bamanyi nti manabye musomesa oyo musajja wa DP era abantu abajja okusoma nga lunaku ba DP ate tumusonye Kalumba yabyakalanga bakyala awapu n'okwogera ku mulembe gwe naddala ogwa musonyire Katende Island kati nga boogera bakolaki ate nga nesimwogerere ali ku Lubaga ng'ate muganzi nnyo ku Ekereziya kale nekyo kyampa ebbeetu twavangayo oluzi netugenda kuba mwamusimwogerere netuteesa tukolaki naye ngaamanyi nti ndi musomesa ate nimanyi nti ndiwadde ng'emboozi egwamakerenda alina amadiira asatu ng'ayinza n'okutuula muzaamu lyokusatu erisookebwako ettala eddene n'eryo waggulu kukalina
1: ngaati ebintu ebyo bikwasaganyiza otya obadde obiwa otya obudde n'amaka go n'ebyobukatikisiti ate n'ebyobufuzi nolaba nga
0: byonna bibalansinga kati ebyobufuzi obubeeko nebbanga nogamba nti essaawa ezakawungeezi kumi ekubeera ku byabufuzi essaawa ezokumakya kubanga buno obusomesa bwagala nga bulinaku ekintu kirala kyokola nja kubeera ku gyange egimpa ekyokulya nobeera ku ssomero kati olwomukaaga essaawa ezokumakya ng'obeera ku gundi ng'obeera ku kereziya ne ku sande bw'ovaayo matuli okwogenda mu nkiiko z'ebika
1: obaoliawo
0: byonna ngaobitwakanya ate n'obulamu obwa bulijjo sosolife ng'ogenda ku musosa popopososa tulaabo onywamu eyoku Guinness
2: Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 94.4 FM Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Hello, testing microphone. Wow! Unaonye ebyuma ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiencia e Nsambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714. Ebinyo
4: mu terikwayo teri kuzikiza we nyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumire byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mpya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokuda waguru
5: academic registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenanti okuteka mu kusaba ko olusomo lwa 2026 2027 lwaguddwa era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma bachelors masters ne phd okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kuna enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture business computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil electronical ni mechanical environmental design ekutusa ku masters mu architecture health science humanities and social science law medicine mu masters moka physical and biological sciences genda kutabi likulio kumpi okulie byankosi masaka lubaga fort poto lida nembale okuteka mu kusaba kongo ita ku mutimbagano gwa website kwangu nyo teka mu umu.ac.ug obosobola okuteka mu kusaba ko kulimu ku matabi gafagalambikidwa waguru jangoso mede mu Uganda Matters University emu kweze kulembede mu Uganda mu kusomesa no kubangula abayisi okumanya bisinga okuba ku noti musanvu nyasatu kinana mu mwenda nsanvu mu 219
6: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
1: Nchini chivira fusiso kila mpuli wanyo, wawo na mzei
0: Luanga.
1: Luzei Luanga.
0: Memba mkuu kwetu, nage nali memba mkuu kwetu.
1: Nchini chivira wawo.
0: Ma jaste usinka na banone mwenye miyamu, nufuna na mba ulile. Oma hivyo kwa hivyo uvera mgundi. Bolo inzo kwa makago motula. Kati wutu kambasa java wa hivyo. Habibiti hivyo. Banyi mbozi nga bali itana hava genyi. Kati chaga lobo ngobobo kume nga bukulashi.
1: Buli akitivu.
0: Ati nivyo kumiwa bote onyuako. Nga sibuli banga sente tazari u. Nengo inzo kubela nebano. Nipamala u. Uina jia katina angula kureti pili. Nuli enchana angula. Atinga wa memba banji nyo. Gendo kuda yoko la nawe rao. Ndiloli katunda wali kuwe. Mwagunyo ede nogu matila.
1: Alata kunyo. Alata kukomba konga anzi.
0: Gwe vula mwe.
1: Alata kukomba
0: konga. Soda mwari juisi mwari. Na yoku tula nemboza ati mwebili. Puli wakuna. Tuafuna angaba genyi. Buri wakubiri nabino ko ndozo gwechite buri wakuna buri unako bitongole ari ko nimeleta abagenyi
1: ntababagenyi baje kola
0: si funa cyo muinzo kufuna umusawo w'ubulamu muinzo kufuna umusawo w'ebisoro muinzo kufuna munabi yagufuzi muinzo kufuna webibina byewegasi kachinga kirabo gwecho betambula
1: nabo basomesa babo byafuzi nabo basomesa ku byofuzi ndio yo kubiza nyama wabia wabia bulamu kukume mbili jamu
0: mbuga muri awo nga nefaza ya gala sentezi okuzimba kiruzia yebikira na yajja mbuga yomu mbugwali kebikira na musonde lako
1: cheta kusacho mtu okuingi ya mkila boy
0: waliwe papa lojuzano wabaka wabakusimba wabakusentezi owa zogo mmemba zogo mwaka atene zibuka nye chibina
1: Mkulu kwa ta kumisawo na wata hata wakula hatia. Mbilo tia ukwe wakao. Ndata hata. Wamana wa inza kwenye mediza muti.
0: Mbaka tinga mazoko. Wali kubude vina kwa langa na kichari wali. Na hii kati ina kuwade. Ina kubude kwa. Kati ina kuzino. Budi una kumbira mumisa. Sawa kumina bila ishtu mtu. Elesa simu teba hako wajukubieko. Teba hako simu. Kutuka sawa mbabili. Simu ni pitako. Ya tinga jinasuzo ulusi ne program. Kwa tinga jinasuzo wano. Tuna natu sede wano. Nga mainte yo program uruwale ilo. Jiri. Kangende nga wano. Uruwude mumisa. Ne teka teka. Nenzija.
1: Abana wa kuzizo ya.
0: Abana. Mwanda ange bagudize. Ate ze chinyambi sinza kushifuma. Chinyambi. bakuliza ku kitabu kitukuvu
1: otya
0: kubanga sali za katiki ezekisinde tujayo kitabu batusome kitundu nga buli omwatu buli akyabuliddemu kakati nga tetwebuulirira mu kino mukama wape yali ategeeza ki oba omuwandiisi kiki yali ayogerako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo lwaleero kubaddewo ekigambo kyalwaleero kibadde kikwata ku lukiiko bali bajja ne babagamba nti omutatayirirwa temuyinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda banibagamba nakiri kitya katwebuuze katugende Yerusalemu tubuuze abakulu abatume kiki batugamba ddala kyenjigiriza eno naffe gye tebatulwanga ye esinza okusaasaana buli muntu ateeka okutayirirwa olyoka ayingire mu bwakabaka obw'omuggulu kakati nobabuuza mulowooza bano yali yategeeza ki yali yategeeza kukiiko yali yategeeza kukiiko okutusa lwetuzudda ffena abamu nti yali ayogera ku pastoral council yasooka pastoral council olukiiko lw'ekereziya olwasooka lwakolebwawo ngabaddukira eri abatume eyo mu Yerusalemu bababuuze ku kino ki naffe obulamu bwaffe tuleetedwa okudduka eri abepisikoopi oba abasaserdoti netubaako nekitubabuuza ekiri owaka mukintu bwolaba kikusobedde oddukira wa maama n'omubuuza kino nkikole omulenzi gw'ensanza ngambe bwati nkole ntya kwegamba embeera eyo enenge gyegunjulamu abaana bwe batyo bwe nyinza okugaa nti bwe baakola
1: kati obudde obwo bujjawo mukikola buli lwa mukaaga
0: nedda ogenda okwebaka oba mumanyi ekigambo kya Katonda ekijja okusoma enkya kubanga mu ddayali buno bwebuli obapo wa st paul nomanya nti wano baawandiika kino kyekigenda okusoma enkya tuli tusoma eggulo limu tugenda mu misa oba ku sande nga tumaze okusula n'ekigambo ekyo nga tukitegedde enkola eyajinjigiriza mu nsonyiro John Wayland Katende yajinjigiriza era njeyambisiza nyo ndaba nti enyambi
1: abazadde b'ennaku zino obudde bakyabuyina
0: wange
1: abazadde b'ennaku zino obudde bakyabuyina
0: obuzadde tebabulina kubanga nyinza okuba nga siriiwo nobabuuza nga tebasomye okitegedde
1: nkiraba
0: engeri gy'okulungamya amaka nga tewabadde batuukiriza buvunaanyizibwa obwo kuba tewabaddewo kale kyenkugamba buli bbanga omuntu asaana okubeerawo kiyobaddeyo kigyogenda okukola
1: n'amasimu gajja tebalinagwetebabakuza namasimu tebakulanga nga balina amasimu
0: era kindeetedde omutawaana munene nnyo kubanga nze nali saagala tivi nakubuulire naye
1: ewaka
0: era kwegamba omwana yankola ekigambo kati nali twali twewola edda edda bajjanga banaboola ssente nga bakuba ebifaananyi ebintu byolina kakati saali nawo tivi naye nga ninawo muliraanwa wange jjukira ndi chairman mulamba wa chair wa kyalo kati nga bagenda beeyazikayo tivi bali be lwebanajja ababula ssente ng'oteekawo tivi ebitambaala ki nga babikuba bagenda tiwabadde nga tivi gikwateko naye gikuteko si yo kati bwe nagamba abaana bali bagenda kujja mugende obwagonde yakkiriza muyo tivi abaana nga bamataata nedda era sinja kwerabira kigambo ekyo mutabani wange agamba taata tetujja kugenda kujjayo leero tivi taata gula tivi naye nga tiba maama waabwe yabagambye oba ki era nasala amagezi okuba nti bali abawola ssente tebatuuka waka nenjiyayiiya nendeeta tivi tivi oyo nali sijagula olw'ebintu ebyabeerangako nakati olaba essimu ennaku zino zitusobedde oginza okulaba eggulire kozi nga tiktok olukoonako bw'oti oba oli awo kyoyagala nga kijja ate amangu ago nga baleetawo obyagala kwewola sente bikibiki bagenda okuzaako ng'ebigambo ebiri ku gundi ebiri tiktok nona katonda wange nkole nti kakati ebyo abaana ate abasoma baagala okubeera ne tivi baagala okubeera ne ssimu kati tolina kyoyinza kubakola ennaku zino kubanga babeera nazo tujja ku Rusi ojja kuddaawo wagitaddewo ate kati bazimanyi nnyo juzi twabadde n'olukiiko nga tutegeka olukiiko luno
1: olusemba mukulu Mau
0: basembe kati nga bagamba nange tujja kuteeseza ku gundi
1: ku masimu
0: kati sisemu sigimanyi
1: ya zoomu
0: kati era benayise ngate olaba batonga olwagizegize nga siri ku gundi siri ku zoomu kati buli kimu kyonna bakikola kati waliwo ekintu ekimu kyenkugamba nti olumu weekwasa Katonda akuyambe kale kyova olaba nti kati naawe bw'oba oyogera n'abaana abo waliwo byotasaanye kulekayo kubanga ensi gye balimu yeeyo kakati bw'ogirekayo kati ba agenda okutuuka mu kintu okukyogera kudda
1: anti kati ng'abazadde abawuliriza essaawa eno nabo bandyagadde okumanya esaala kuba kati gugeyo abaana babo bakuliza ku saala omuzadde atalina budde bwa saala omwana wamuyambye atya okubanga owuwo
0: tiwali anti kakati wano kubanga oba wakitandika bato osituka nabo naye bwoba otandika ekintu nga mukibu kugamba omwana ayinza okulaba nga asaaga amuzeeyi nabo naye olwokuba nti baba bakimanyiridde nti olumubatumala okulya emmere tugire ate njagala nyonza okulaba amawulire nga ataliiku nfuufu n'amalala nga laba enitibisaawo emu bikibiki kati agataliiko nfuufu ago amusse biibino amutemye munsonyiwa abagayina abagataliiko nfuufu kwegamba ojjamu ekyokusabira kati mpozi nga bino ebibaddewo nga batulaga nti gundi eirani bagikuba ebiki nemubiteeka muku byokusabira kubanga ebyokusabira muteekwa okuba nga mubimanyi bibiriwo mu ggwanga kakati ate waffe wano ekyokusabira kyeki leero zaabuze tulidde mukene atutami kugamba n'omanya ki ekyokusabira oli kyagize eki buli omwagire ogenda okuba nga oli aleesemu ekyolutalo nomanya nti kati oyo aleese ekikwata ku balwadde esaala nga ziwedde
1: kati bali kuki abaana bo baakula bazaala
0: abazadde mbalina ababize kati abaana ku bwana musigazaawo omu keera naye mukerezi yenna akuwadde naye omulala nimujarejjarejja naye bwaba waali amanyi okugendako okwesabirako obukalango wonna n'omanya nti ndoeza eddiini mweri ate omulala akola mirimu gye yakula omulala munaddiini ali Fort Portal yayingira mu basisitaabo ab'ekibiina kya Tereza ali Fort ate omulala mufumbo yamala kola evo y'okuzaala kubanga yagenda n'azaala nga muto evo n'agimala ey'okuzaala kati agenda okulaba ng'enkofiira z'abanne mu nju mweziri nga yeye teriimu kati yaddayo ali mwaka gwakubiri ekisubi university
1: naye nga omuzadde omuwa amagezi okuzaayo abaana
0: bali mu nsi entabangufu ensi yatabanguka ku tivi ate nga kyetulabirako amawulire kati ensi yafuuka y'amawulire ku masimu mu kkubo mwe bayita ku ssomero byebawulira amatu ge babireetera sayansi ffe gwe butasoma nnyo kubanga edda subject twasinganga okukwata reproduction ekiyojjolo kitambuza ina ebyo ebyakinyumiranga nnyo naye nga ate ebirala bitukaluubirira kakati reproduction eyo bwoba omanyi naawe yakunyumiranga nnyo ona nti kakati ate abaana babikola balina amagezi mayitirivu mwana omuto kati nina abazuku agenda nayogera bonna bali mu ttimu yasa nayogera bali muki lagirusani bonna nga babumanyi nobungu bwangeriki so naffe tweba muyutanka betwali tumanyi ako biseera byaffe naye kati omwana ttiimu z'ebweru zaneba zimanyi kati enseta wangose okujja kunga wenda gamit ya vimu tulinda katunda nakola tunyikile tuguli omwa vemo buka yao amaka ye gwanga katunda liya kutumamu obulama zibuo obusubi papa kuyalangirira mutandikira makago kati omwana omutandika akyali muto bamama abamu tebaagala tebalina budde obajja kazannyo kubanga obuzannyo kati ku TV tekuvaako n'omanya nti essaawa eno kazannyo tukagire tunaakaddamu edda esaala kwegayirira kwali badde kwegayirira naye ndowooza nsanze okugamba byali badde bibuuliriro bya lunaku kubanga essaala omamu tebakitegeera bagamba kugamba emboozi gyomyana katonda ni katonda gonyumye naye tumulaba waliwo ebibuuzo ebimu ebijja naye nga katonda tumulaba oteka naye ndowooza enaakani eyo
1: mpozi nga olinayo akatalekeka
0: nga ninayo akatalekeka ekyo nja kukyesibako nnyo kubanga omanyi kati kisimu yenna wagisomako baagiwandiika mu kiseera kyayo kati tekyakola bulungi kino njagala okukitangaaza obulungi tugambe ffe tutambulira ku masakalamento kakati waliwo ebibuuzo ebyajjanga mu gundi omwejjusa akola emirimu emeka ne katikisi mu ennaku zonna kirabye nga mwekiri akola emirimu ena ti anoonya ebibi bye n'abibonerera n'abyatula n'akola ekibonerezo ekatikisi mu eyo era omwana bwajja abaga nti wuuyo asinze naye eddala eriyo ekibonerezo
1: gwe musomesa
0: waliwo ebintu eteeka okuzza ku mulembe kubanga teriiyo kibonerezo teriyo muntu ayagala kukola kibonerezo kaakati bwagenda ngaebyo wamu bimusomesa n'agenda omusaserdoti n'amugamba nti genda weesabire genda osomesa saala bwe ziti ng'ate yamanyi nti saala kaakati ekibonerezo kyekiriwo saala tojja kusoma saala otereka ekibonerezo naye njagala kubasaba nabampuliriza bwe bakolera katikisimu eno ddala nze ebibonerezo nabikolako nalikaabuoko netugenda okwejjusa nebaga nti abazze okwejjusa mugende mulime mu mwanyi kakati katikisimu ebwe bagikolera ku mirembe gyabapere nga tugambe bazimba kereza y'erubaga erubaga bwoba omanyiiyo wansi wali baita owasembuule wansi webawuyokira amatofaali abo genda oleetayo amatofaali kikumi abajja okwejjusa nga gwe mulimu genda wayosa kale genda oleeteyo amatofaali 20 okitegedde bannange gundi akomuta mugwanyi akola ki ati yejjusiza ali kukibonerezo naye kati ne bwogamba omwana nti situla emmeezi eno twerekerezya asobola omwana olwaki bapakasi bakozi palisipaso kansi erina sente ziryawo zisasula bano abawozaaki akozekereziya nedda anoonya ebibi bye n'abibonerera n'abyatulira omusaserdoti n'akola ekimulagiddwa
1: kigeza mandeti yaffe yabuuzako ku faaza sita muwuliriza waffe ba puroguramu eno mutima gwange mubuuze nti bakyagaba ebibonerezo
0: kakati omwana bw'amanya nti essaala kibonerezo era bwatyo bwakolaki
1: kitegeeza kati kuba kati bwova mukwejjusa nga faaza agamba genda osabe ebine bimaali abiri osabe ekitiibwa ogendeeka kati kitegeeza yaba bw'aba wano aba asoma kalimwezi
0: mugongo bamuyigiriza nti akola ekibonerezo
1: ekitegeeza essaala gyatwalanga ekibonerezo
0: kati nalina omusaserdoti eyantendeka mukatikisimu mugenzi mpuuga mukama mwekyomulesya ne joseph kyeyone abasajja bagezangako nnyo okutunyonyola naye ate esinzaga nti abantu bonna bateeka okuba nti abo babasomesa nedda naye katikisimu yawandiikibwa mu biseera ebyo ekyokubiri ekyo kibadde kya ddiini ate mpa omukisa nzire ko kushibina kyange kya DP ngamaliza program twice is a road map unakulwajjo era twagisindise eri aba bakaba babe twabadde nabo abatula ku management batu wakala tukula kani ya vila tambule na po tukendo kudamu kuzimbe chibina cha fesha DP na ye haba kule mbeze ba conscience wewa domba katala ya kutandika na haba ntumakumi ya habili
1: buli wa
0: buli conscience singe funa yuba na chibina makumi ya habili tuja kubayita musomo wesawe tuuse ate bafuna okutendekebwa basobole okufuuka aba agent b'ekibiina kya DP mu bitundu gye bali tulabe nti ekibiina kisobola okuvaamu kyankola bubi nga ssentebe wa Kampala okulaba nti saafuna kansala abamu bababba bubbi nga bwe baakola ab'e Kawempe era nga bwe baakola ab'e Makindye n'ebitundu ebirala sinayo kansala n'omu kulukiiko ate twagala okulaba nti tuvaawo twezimbemu oba oli twetekeretekera emyaka egijja tufuna abakulembeze mu Kampala oba oliawo ne memba wa paalamenti naye ekirala tukolagane bannaffe tumanye tuli mbiseera bizibu nzi kaakati ndi wa DP naye ssentebe wa NUP ogombolo lya Lubaga Tata Namuli.
1: Mbeera ze Zakia.
0: Zaki Mawula. Yanteeka ku kkooti. Namula emisango mu Lubaga. Kakati ekyo kiba kikolwa kirungi nnyo.
2: Radio Sapiencia. Enkuluzi y'amagezi. Ensobi y'omuziki. Ebyemizannyo. Namunnya katonnyeze nnyafama. Radio Sapiencia. Enkuluzi y'amagezi. Ensobi y'omuziki. Ebyemizannyo.
7: Jiji, wegendereza tanka ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
8: Ezo smart tank eza steel and tube. Kampani nganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
7: Wow! Bikolebwa mu Uganda. N'eki ekibifuula eby'enjawulo?
8: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nnyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
7: Ate ebyagi by'emmere?
8: Ebyagi bya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
7: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
8: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
9: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasangibwa bunga mu Trading Center, ku kidde kawuka okuliraana St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu ku ago eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching. Era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga. Okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku noti 7724 noti 9 oba ku noti 574
10: amanya Dr. Abdulrahman Muddo ze Osha Products Mengo yeffe ababanoonyerezaako eddagala ne tuleeta products ez'enjawulo wano mu Uganda ne tukozesa ne products ezaffe okubanga tubajjanjaba tulina product gye bayita Osha Rapid Action mu kujjanjaba abasajja olina obunafu mu nsonga z'ekisenge olina obulwadde bwa sukari, oyina obulwadde bwa pressure, oyina obulwadde bwa prostate, UTI infection, oyina obulwadde bwa hernia, n'obulwadde bwa ulcers. Ejjanjaba ebirwadde bingi nnyo mu mubiri n'obubonero bwabyo. Ne gamba tulina products ze bayita Mero Support Formula. Tugatta capsule eyo gye bayita Osha Rapid Action, ne tugatta product yaffe gye tuyita Magic Bottle, ne tugatta ne Magic Powder. Neno combination y'eba etreatinga n'okujjanjaba n'okuggyawo olulandia lw'okubanga endwadde zino zikuze. Tulina Prostate Deco Capsule. Eno capsule eyamba kujjanjaba endwadde ya prostate ne prostate nga yagaziwa. Eno product bagikazizaako musajja kw'okolima. unako utani soji kwa zisa wala bila improvement yayo na inkula yayo tuine nteka teka wekeno ofa ya feyo kubanga tukujia njabisa product yene ibade kumituwala abili muetano nga tujikusalide tukena kujia kemituwalo etano joka jigabanga jiku ya mkufuna full dose ya kapseno atobe renga weja njaba kwata 0-0-2-9-8-4 ne 0-5-0-0 tusangiba mengo kalitunsi okuleno Safitex Parker kunuru emporia mnumunamba ili asatu mobili.
11: Omulunzi wenkoko kumire enkoko zo kumutindo ogukuwa maji amanji nga magumu bulungi okumalira ddale bange pamvu ngokoze se kirungo kya Laydon. Laydon akutusibwako aba Farmers Center Kibuye tusange mita zinga bisatu nga wakava ku round about ye Kibuye kukuberide machindye obubako okuveri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye
12: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo.
1: Zabaru njimukulike yo Mkuhumula moko Tuchari ni mzei kwa takonsawo Nyinga na akade Kaka na unakoka tutuwala kanti indigwa Nyiranga utuhumulidemu Tulisho gamba anti Okula gana na bebibi nebidala kama inamuli kurudu oluvuganya chiba chironji.
0: Nuruwe chiba nafwa wababa movement, wababa nupu, tukula gani nabo, manyiba nilebuku mudinje, nilebuku sindi ikiliza na chi, na hii mpola mpola nga pifuga dave mpise nonje, mshimu kutambula nabo. Neyanziza nyo, omukisa gompa de, era nolu lala, kampusa gompite enga, nizijenga wadu wembu njira, tongeroku nyumyamu, neyanziza nyo eranga roko kutumira tuli mwezi gwa nyafu bikira Maria abatuze bangabina kuwadde bangamiti bampulide ku radio Maria era nyongero kuba kubiriza
1: gwa ku radio Sapiensia
0: radio Sapiensia njagalo kuba saba omwezi guno tuongero mu amanyi nyafu tumukabirire tumusabe alite mirembe monse na daleje je ejira dikiza nyichita fo mtuku bo papa wanga hira ni ikirire ntalo
1: ya badumu nubabere dumu Afrika muno
0: kakati biyogira mu Afrika yalita inza kubire tatu mu Uganda na ishi tegeza wa yogira mu Afrika libadubu uzirifu inaba Afrika mkulama nga tu uliriza bulunje ebigambe ebyo atino ukubite kamusala za fe nga tu musabira ala mule bulunje ya funo kutia kutizi ingibo kupere mu Amerika Trump. Na hitu la venti yote tumusaba hako mekerezi ya soro kujita ambulo bulonji chimu kubinyo mela ya rabia nteka kumukutuwe wafe bibira vya watu ukiribu nyumiru wa nyogla mbu wa watu ukiribu
1: otia ngatuwe mwao ngatu
0: nyenda nesuma kubula mbu wa watu ukiribu wafa singo bulonji
1: ngani mtu ukiribu ngani
0: mtu ukiribu mjotu wabade na aginesi waduwa lero tubade na mtu ukiribu perista na batu ukiribu abala kati na hibu juhu sumo kubulambu wa batu ukiribu wano ulabanga wakusoka bali vega yirizi na hibu kuluwe biechisa gibiasi ngangu kule tulabantu wa batu ukiribu hibu kuluwe biechisa nuku yamba ibitia ni mbukalu wango yambe chuchu sobole chuchu sobole wanga wato ina
1: kusobole
0: na hibu li muntie naso bulo kubwa kwa muntu kwa yamba mpula mpuno achikole yetimi ya na madala nize wakusenza kubwa mbua batu kitu venze nganyo boso mba ya li papa elu laba ya vayo na agenda mbapo nachi ningalabi laba naku makulachi kwa gamba wali wumuli mumunene nyondo oza kutike doko la kutuda wetimi
1: nanti mwakati kisimu haba soke lwa hako wakati na mwala wange
0: era nechisa ono shankoli dolu wali wakujua ono kutuse vina wakujua mbali njizo kubisirikira na kunye omukutu wano chukulo chiba de chachisa na hivyo watu mwizo kwanga tu chidaba na hivyo tu narabia mwe chisa uwe vina ambo vya njizo
1: amina
0: hati nechivina change cha demokrati pati nechijira tuwa wevwa ofisi kubali ntu kubali ntu maweringa ya Kampala tuwa valo kujiteka mwe vintu nange vina teka mwe ilabwe nawa mpumu deba sebo neba nyabo sija kujamu wada katambala wada ntebe mbituwala
1: nabiyo kela diladako
0: wewe ufisinza kutambala na yo nibubo ya galorina kawa mkubile simu niba kugulira wono tuza wo meeting nokuya we bintu office ya FFN na abanna Kampala era njaba lokwebaza nyo president Mao ne secretary general amusiranda nabalala bakola ku management abakiriza nange ntulikawo office ntongole
1: tumalize na n'obulambu w'abatuukirivu bano b'osomyeko badde otutwalayo ng'omusomesa w'eddiini omukatuliki wandiwadde omuwa magezi si okwebuuliriranga n'okwongera osoma ku batuukirivu abo
0: kaakati basibo ne banyabo okutwalira obwamunga bwa nensambya ebitabu by'abatuukirivu bwebiri netuyinza okuba nga tubiyitako buyisi buli bwosanga akatabo tugambe Antonio Antonio mutuukirivu kugamba n'omusomako ayinza okukyusa ebyefaayo ebyo gwe byeyambise okukyusa obulamu oba ye yennyini okumutunuulira siyinza kwerabira bannange abewange nakuwadde bakimanyi abali ku mukutu gwe nakuwadde njagala nnyo okukoona ku musonyi waluzi asimbubya kubanga abaleetera bino yalabirako ddala
1: gwalina obujulizi
0: obwannalaba omusajja ngobya yayagala biikira Maria omusajja ngobya yatuyigiriza yatukubiriza okwagala nnyo biikira Maria omusajja munsonyola lwezi asingobya yatukubiriza okwagala amaka gaffe era twatambulanga ekabula waliwo ebintu bingi bye yakola nga situbitegeera bulungi kubanga yafumbanga emmere bafumbanga emmere abantu nga bonna balya nenga emmere eya bulijjo okukiregere kimamba bafumbanga emmere ekabula nga yabalamazi kati mwenna nga muli emmere eyo ng'ebamala nyinza okukiyita ekyewuunyo Katonda ansaasi
1: kugamba ne babala yafumbye amatooko tugambe enkota bbiri
0: kaita enkota sazifangako kubanga nagendanga ng'omulamazi naye nga emmere gyebafumba fenna tulya
1: bwetutyo wetuli tweyanziza tweyanze gempozi njagala okugamba ggwe alina ekibuuzo ekyokusindikira omukulu ono osobola okituwa ku 0755 4873 0755 4873 tokuba weerezaako obubaka wano tujja busoma ekibuuzo tukimubuuze akikuddemu bulungi tweyanziza tweyanzege ate tusinkane sandijja nze Charles Katabalwa
13: mu programu mutima gwange buli muntu abako ne gyenvuddewe bwitya programu mutima gwange bwegenze

0: Ayi katonda mwenza buli kantu tuwe tujaganye tujule essanyu nga tukwebaza olw'okulinnya mukulu okw'omwana wo omwatuviira okukuzibwa tukwegayiridde okulumizibwa okwo okwassaamu Yesu mutwe gwaffe ekitiibwa naffe omubiri gwe kutuviiremu essuubi tukikusaba nga tutuma Yesu Kristo Mukama waffe abaagala ndaalamula naawe nakutuma mu butuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Tewofiri mu kitabo ekisooka n'ayogera ku byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku lwe yatwalirwako mu ggulu, nga n'abatume be yalonda amaze okubawa ebiragiro bye ku bwa Mwoyo Mutuukirivu. Abo be yeeyoleka mu ngeri ennyingi nga bw'ali omulamu, ng'amaze okubonaabona, ng'abalabikira mu nnaku 40, era ng'ayogera nabo bwakabaka bwa Katonda. Bwe baali balya n'abakuutirira obutava mu Yerusaalemu wabula balindirire Patri kye yasuubiza, kye mwawulira mu kamwa kange nti ye Yowanna yabatizanga na mazzi, naye mmwe mulibatizibwa mu Mwoyo Mutuukirivu mu nnaku ezitali wala. Abaali bakuŋŋaanidde awo kwe kumubuuza nti, ssebo, kazi mu bbanga eryo mw'oliddizaawo obwakabaka bwa Isirayiri? Ye n'abaddamu nti, si mulimu gwammwe okumanya ebbanga n'akaseera Patiri bye yeeterekera mu buyinza bwe, kyokka muliweebwa amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu alibajjira. Ate mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ensi gy'ekoma. Awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba, ekire ne kimubajja mu maaso. Bwe baali bakyamutunuulira nga bw'agenda mu ggulu, ne wajjawo abasajja babiri abambadde engoye ezitukula ne bayimirira kumpi nabo, ne babagamba nti, abasajja Abagaliraaya, ekibayimirizza wano nga mutunuulidde waggulu kiki? Yesu ono abajjiddwako n'atwalibwa mu ggulu era bw'alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu.